0: nuriya kulluwi.
1: Ngila zauro kirintuso. Daji kirintuso kirma loktinde sa araku reta sutana. Nandro kila horai da kudin.
2: Ministro in Lamaranzo di Foyler, Nigeria, General Christopher Musa, Miller, Lerni Chena, Ningito, Nasi Arabsuna, Clacla, Scraler, da Indeda, Cambaturo, Crawler, France, Emmanuel Macron, Dumila, Lerni Nigeria, Ningito, Nasi Arabs, Internus, Horo, Crandum, Camblum, Cotilla, da Indeda, Cambaturo, Sana. Futu karabka kala kallar da ajina United Nation da Amarzuna ide sa sun kunta July ide kan zumi wuri da shima bulte da zundu ci tibiri me dina ya sha World Youth Skill Day la notina madadi na san masan kalile ci madai ta gattin gile ci tibiri me kre borno ya lagri dar Nigeria ro zundu so da tikri ya razu kre da kan bazin wine clan haur rafan win kotoro da moromoro ya ade manguro forest ro brinyer wa kre borno ya lagri dar Nigeria en bro majarawa wanje banna zu gumace in zasa bali zina ma ade kan damji dan kara tan san lokto da ningire allan gwamnatin lardin Najeriya da Emiratu tartiba bulin sarra su da kirto sukuna ta nasaro kula ka tabdin tariwa ta sana masu da alamun damje mero iko shadi dirala nutuna ma da voltim tartib kataro fasaltien ade makuru karabka kanji mare nafti clan zai sha alimin foundation la nutuna ma da Emiratu inda tariwa ta sana masu la alam zukasuna surafu ma na ba mai kre borno yala gidi lardin Najeriya dilan
1: gla zoro krintuso kla horai krinwa daji adji shetima lon mungunoin kla horai krinngo nandiro kauli ari ike fano
3: ba aisa kasuro kawa adiyan moto litare de nguro nguro ndero gaindu
4: kwasa pita yartaye na nguro ndedin flangs
3: aisha kasuwa pita yartaye de
4: kwasa pita yartaye adu kwasa done kamcheje kurun nagadin kampolin chizu kampol lokojin
3: ma kwasa pita yartaye de kam lorjin na
5: ferin tawo de maro kam lorjin kla lok twen sharetiya
3: mama kwasa pita yartaye adu warizu na de
5: ferin auritiye satina de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
3: ba ai so di walla din
4: an dai ranye kosa shi ma da kalliyan muskon dia kila clan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiska ya shawar tulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorin deso a kadaw baro ronyo di wala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kauri adi darason nandiro sudu
1: gila zoro kirintuso ndarason kirinu yi mita fiskun uskun nuda uwa kirintuso paraskara mwachuro yi duma kwa ya kirinu ya karaw ande awo moduro kiladan chari soza ndenye nda api magi yi awo do muhim luwe kuria kwa lune kilan mbayen alabarasi kirinuwa mbayen nasha jamande bilayen kirinuwa kuru nasha doi notu lamarasi ya sayen mbayen tidina shi komaret zanna bukarali kaulin zusirna alabara suka fantuna komaret mustafa muhammad kalushe kaulin zasirna alabara suka ala fantuna rawaltu lamar adan daji sirrai to wanda naro allah walzu kirintu so kuma lokta daga kallin futu ada tana dia dual telephone ya furumien awodo kladen mananyen dir clan nindira no ben kando diwi dual do andia pandu di shima sufur usku fal diolar fal usku fal diew arak super awbi super lar super fal u diew indi super lar arak diew go kamla gana assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam do amananyen
6: do to
1: kliya kliya sile
6: sai da taro sai di ibrahim manajin gurar railway katasi wakil karafka radio current ya kare barne
1: ngala sai di wuce loktanin gauro
6: Nauwa, haya maro mbodu gwanu kuduwa awakutu bandeza na fangana. Ya, haru, musamman maro, haru uru nalan, amde siro gana buru tiki ndi musamman maro, haru ainek. cira kura kalanzin be dandalin da su kan got tala Najeriya da su har kalanzan zangla to sarin ba da su kirma misali ne fatan radio da rasan ne andira hawara tangarnin koro usur awayi koyi da ardine na rafane yo amma koro sai dungu har amme zanglangla jo kalanzan sarin ba da su ar cira kura hun zanbe musamman mara shi na sha zabe Allah amsar chaman na lalle zaka zazalanda au kam za sarana ma kuriya da sare do sakindo yo amsar wango pbc di malle za samoye kam kallimiya sai lini zabe di en ba zabe di na au ronde rayana da sakin ba da sak ada masu ku amsar le zana kat za samoye ba au pbc salim ba da na ala one of chituburimi dirin kulle yarwayan kirma wuri jami'ai da suma farakin boyin kamp pbc kanzun da su suma yi ma da su sumo dan dalil da su siyasa wa misalin gurum da ci zai yi suro nyiro gongongongongo a wangayi dikin rannin na da man shiro pbc na muhammadu ya karni ba a yi dalilin godalin godalin godalin wallahi pbc muka min suri a gane lakarin zai kamtin da dai su kaci tuguri ya boyin kamp voters card sadina da su soyi moyi ma lezu sumo sayo san zangila diyan duk man dai zangila da diyan ma kaman dai zakko ma insha Allah sai kan za su din kande zabe da ya ala kulle sai ya kulle insha Allah a wala falti amma kullum zabe da ya zangila diyan ba zangila diyan ba da jirimin kaman dai andoro a wangila da sirin zangila diyan ma Allah kaman dai zakko ma da insha Allah dai sai ba ci dan tsana
1: dai
6: tare da dirama a kullun nan bai ma da amsar le zafi bin sa sama dai sai yadi Ibrahim Guro Railway ko ta semana jin vice chairman Borno Radio Listener Association ne kallan to
1: ngala huje ka saduro a shi sai yadi Ibrahim shi amsar do shawari chaino kakari Kano yadi bai jiro wallon ma dai rannum balimi fanduma kurman rannum kawo kamdo wado ba da shaya amin kuru rannum shiro a odo dimin da gullumin. Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Dawatu Kilewa.
0: Kilewa Sule, kuma ka nan goro premier wakil karfa radio karantu.
1: Ngala kana wuce lotarin gawo.
0: Aha hayyar notu mai mana zure mana jire mana tana. Na do Nigeria ngaman zabe je ya ndero sadin ba gultan da Borno gin ya ba chaman.
1: Hayro.
0: Borno gin ya na falcin ba yi ba. Dari su kina so luza ben masadin bawo kar muna man dumaro sadin ba sa direta na side kuru suro pan zailan lo masolin ba cinna zan unit karaman so lu sadin ba
1: kurma suro suro bayan shi komai zan nayi sirna din fanuma kam da lu sha lu kanor aura indodo ne kada nguro karni wuya raksa kwal zemba wono
0: shi bula tirman wazuna ya zaman Muhammad Gonyen 2011 sas kala kujaran su kurunya amma mana ni me kam doye opposition ne ro sai ma sharri sadin shi ma su da risai alhali sai ma solu kardoin bawo
1: ade kace da ganara wallon ma da shi ma rakki
0: kano lan leza katabune leza na kam na misalo aunun kara leza na dun wazu kaundi soro zabe sadin da samma sorinya
1: ade
0: kuru kirmai faltire kuma kirmai ko zina Allah misal ikin bola tinubu lego zuwin yayi lego sai complete am kanza ya chukuro gombelan chukuro yobelan chukuro a solu ya sakri uza chukuro amma bula adin zuwa be ne sadin bawo kuru ne za kam za sarana omon za samo karra ya kuru ni opposition duro sharri sari adin nan karro sabe ni gaba daya siyasa madimin ma wundiya e bot dusulu kwalju bot shimare kare jin ma duya e su kurin duro kato ma bari deli su kina de mana de kolle su dina samkilan su zamde jiro malayi yaro sarina natasha yaro sarina kam karnu karundo zajin na iro api masu di kama juli na adi lalle tima ba rawa ma ande ma shakarnye na doi shimarin lenu waltu ande shakasanyi ande bo awo shima de register do kwalzana de awa headquarter din bai so tulu waltu bot kolu sha kalan no kudu adu mare dino malairo wazuna natasha ro wazuna amma ne kala firm da so ma diyan bawo nan mera kam me cinna panzelan union man suru bot kozimba uba wane seladina kauza besa lindro ye new opposition de bala de masa new russian resident ari na karo shimza pirmza amborno ye kamdo ye dusongo ya suro sa de wane wahala ye yana wundu so ye suru na bila kare kapiza duzana ari na karo kam shima na europe ida zi ma de lu de nu lei gau sha bot din zunu kwallu ya na shima da dirinu kullu yardu headquarter ro yadu so meeting di wiya sai bozo ya na da kwallo ade di sitin gari ade yi sadin
1: ade
0: yobe and ya kojin yobe borno na ti da man chilo ade na karo kam da ade ge yi sirma chaman sai bonu le nu ya o mazan sa wanda na shima le nu wa da karza cippi zaya wane zu sa kam za sara na boza boza shima zu sa na fain le wan chino
1: gala hangala kana la ala kauri ma bayan ma fantana da walzu a ngo kam gade mbi assalamu alaikum
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dawa tikliya
7: tikliya
1: wanda tikliya assalamu alaikum ndo mananyen
7: alhamdulillah sami umma abdurrahman da bakasu
1: ngala abdurrahman nya fantin
7: ayya maroki namu munya shi an tare an da tare shi yuki asari rama wale dini mwele nga yu kati mzadi yu muko mimbi yu wadu muko mimbaro wazi kodo muko mime wazi pati yare mgini anima bimba kutumia yu ayi yi fulu lardi wa fulu mnaanzira kutu yare mpati mgini asili sendi mbana mwanti na wale na maa muko mime wale na maa yu mkirneda kakale namu mdini namu mdini anyi ala sambia ya anjeli zeli mbladi kia amla
1: kamtera andero sa ala kore ya amma andin da kanya a wata mana yana wallan ma ni sidin da dangala din ni sidin da ala kore ala kuma da ala kan sarada kuma andin sai ya boye sanidi din kalan da tala andaro sai ya karza
7: iya karza ya isa gala an daro kida sare ni isu andira wari go yene kai wari go niya gere mu kwata kwata ma isu yura zabe sadin ya karza na ro ga galilar din mar isu ba ya ariye dauro andiya wargin dauro andiya sauro
1: ade
7: don go kumaro awangu andiya bozuna awangu lar andiya bozuna kuma kutu shi ne tumare zuna ide ari ande isa andero a wasa ya karnuda diya ne zai ya gare sai ya ga yamba kuma har na turmi na da ande arewa ya fito ya ma gari man gari
1: gari ade
7: kuma har ande arewa a wa andero sadiya ande wadi go yamba wadi sero yamba wadi sero yamba amma an fito sero wadi sadi na karro a karro sadiya do isa sero kira da
1: ade kuru wadi ya san bari
7: ya wariye sabari kuma andi isa andiro a wanda kullu kullu kuma na kamla yiran naira to fal doing di sai garin ya talafta mai garin ba
1: ngila
7: andiro ko dai kuma na da sabulu
1: ngila abdurrahman
7: andiro kidaje da ala andiro na tunin fa
1: ngila
7: a wata kor andaka ala
1: amin
7: ala malaman dia ala andaro sunna
1: amin amin ushe kasaduro abdurrahman gawa ba kase ngila ala kauri mashawari ma fantana roles ngala krentuso shi kuma lamar roshi abdurrahman ne gulzuna da amsa da bono wanda tumman nafsai karnodo sadina ngawlan futudo shi kuma zanna ya chare gulzuna da yayi kuro futudo shi kana ya gulzuna da yayi karnodo dimia lenin patulan namnimin ma dai awdo karnuma da amdo opposition ye au gari sai ya rasa kalaksa sadin assalamu alaikum
8: alaikum salam
1: dawa tikilewa kliyasle
8: alhamdulillah bor ya zafar ya manaji
1: ngila bor nya fantin
8: alhamdulillah futu sai ya guzuna ya kamso ko ko zaliya za wata standard mu ko ga kamme waru suna da wata standard mu waru yi mba ne nyiron go kam da karnyan au karniya andero au manyan dimbwa dimba na karo ne ya karnyan ba no wata standard sai mi waru suna da tsaya mai a wata kato reason of ba
1: dire
8: ne tayi nan ga wani ne biya bula kai na zamdon ne wata kat pandar nan don bara wala no ma ne ramar Allah ba manye kam yo wata kat mana ne ro ya kama ya kirinji na mwapa
1: ale butu kumari ya shima bali mi mogul zinadi ya hii
8: yao anna kari sisi ya safalma ya kumana shala juli lewe ya kawa la kari yosu awa lasu awa kari ya bota skata kwa mwanji mbasu wa
1: ade ade
8: kari wali ya wana mayo botu kondo ya boi ya nangwa kumama mdo ya nasi ya bota skata mtu wa sai dumiya granata na dumiya granata zan Allah na kabulin ya kuma da zara ya saku sa sun na granata amma da zai ya tsayarwa umari ko ne yayi sari da goza sari ba ko zai ya wuce ko zai wuce da wuce da wuce da goza granata da goza kuma zara musu zara sakin na wuri wallo goza na azara sai amma dio do waja kirim kirim kuma da sari sari ne ko ne ha ne yayi dar mana Allah na kaza sari ma ru
1: yo ada akai dio do ayo ai hikiman zawo
8: wallahi na tuyi wukala ya kamar ni ramana ina ka ke shi shi kata wala kan tau kin indi mi arena ko kan tau kin tulu mi ya yaro ga ina ala na kasar ti me yi rile ngana ti sin za mango kamar ta yana zan gana ta aro mo yoro kam abozo kam da zu mo ne ni mi yoro haza sai ma da ba amma kam zan ma da ango inde ai wa zu mara wallahi na tuyi mun ji na wala no ma kula tun da ai wa zu kam zura aro mo ro bozo ya le zuya so ndan ba da
1: ngala ngala wishi ya war ngala ala bayinu mpantunaru walzu kentuso nandiro play kien ngao play di endaji goye konyen

0: gawe amurai andero awasana madotun ye kende walti okalande akinjo uto awo anam ye tarin deero
1: tede
0: ye gonyo lertu da bujikinyo a bulangen aizen go awo
1: ngala
0: kishi biya da andero faida
1: ngala Alhaji Umar
0: aro kawli do
1: ngala Alhaji Umar ala kawli partner world a she shawai cheno amsoru samisoro mai da kaukar jinno sai ro ro wataro daji awodo silinda wadro gozo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam rasul yawan
1: da watukilewa
2: ala chaburi kolori maji
1: ngala ala chaburi wishe lokta hangaro
2: ngala ron godun do kala kirin yana amma abu andiya zuk sunarin kuma robot ka duk sun mukon da lede gam na mena awuwa suna da ku denum tabiya daram dimiya ku wahalan je yamin kulleye yamin awulaye yana da
1: ade
2: na hun kala da furun gidara da mojin bawo kam dun karnyen waje isa da wasu yaro karnyen allo ande ishe allo ga andara wodo mojin bawo
1: ngala doro
2: karnye sai asoru le da awudan maradinya da sarin bawo kusa je ma sauri yan bawo
1: ade
2: nawo ande jira ar mojin ba amda wonde isande ton ko ikyaro cha karnya
1: shima ngala ngala
2: ngala
1: ale cha buri she chipo da wartuna daji ade diodu shima afdalo assalamu alaikum
3: wa alaikum salam abu mustafa
1: da watkilewa
3: kuran kasura kasure dai
1: are waju gawa
3: sai shi gawa balaji kai mai karfure lodo ba
1: ngala zoro wa shi gawa washe loktarin gauro
3: masha Allah karantu da sama su sai adu mana october karako
1: ngala zoro kasarata da dai sai ya
3: sala da kaufal duma taman
1: kaufalai
3: kaufal duma tarayo taman
1: yewa
3: kuma je wela din
1: kaufal duma
3: karno ya
1: jire dia
3: kaufalar shi matalayo
1: jire dia
3: man gai
1: mana zo ma
3: ta kaufal tala ya din nasara mai rizina
1: yawa
3: amma kaufal do ka ne marin gargar zakata
1: dai ai gala jiri din kaufal arin tala ya faida
3: jire dia marvin
1: ade
3: kaufal tala ya gargar zakata gulguna din irmaro siyasa borno mai baba na tana tala da kuran timan dia hobi kina do kam isai ya kam do andiro sidazuna kirazun ya samano yana
1: ade
3: kawo ku baya da misal ci like bi kan to kuma sa to me dazu mojon to kana da class jo lari re duzo karo zo kaji ya
1: kaji
3: jo ade fal din sarna amma matin din to dai jo dai tala duro ta karno do kolza okto karno din isha tala dai kakarin zu karno din godin le zu kam cha sutulin mar karjina kaji amma kuma man primary lekinin kam doin sayye sai kura kura dai sarana da karza kuma har tangarza gina da waya kam talaye karjima farma lekin ma ta dinya
1: ade
3: yo kora krafu na dai awo tadar tambin mar talaye ba no zuna
1: ade
3: allo dai kam zo na grada amma mutu kuma kongrete guzuna dai ande borno dai 2011 ne
1: ade
3: karno do ajebe borno lan tinna
1: yawa
3: ajin tala kana da kullono ma ko yanzu kana tar sudin din 2011 ne fulezina
1: ngala mano
3: opposition party 2011 ne bulalan audio ya sarina
1: ade
3: ade dai kude tala da kala da kullar da rollono ma dai kam do party kuro kirmai sunatin da party gariyar da so ya kam rahamar rangum kalan do kallima awadin amma wanne sai tala do gargar da sai
1: ade ji
3: so waktu bayan da Allah kakkatar ne wanda kunguna mu waye dai
1: jire
3: kunguna naira mile ga milyan euro kwalfur ban zadi ai kausa har lejin da kunguna da ba
1: gila shugaba doctor goma gala washe kasaduro dai ala bayyana audi mari fantana world karintu su daji press cram wacure koyi na lan kasar nyen adaw moduro ku kladan mananyena wa api magayi awodo num muhim doin luye karno je klalan ala barasuk bayan fantina ala fantina rawanzu karntu sadaji paraskram dinala kasarnyen hawaran bayan ndia grejin klewan karno.

0: gla zoro harami krentuso daji praskram kutungulle ro bismillah praskram kutungulle ishin nandiro radio ndarason lan mita fiskun oskun nota uwa zoro praskram aden foto non waye nandiro dual telephone from yen ndiye kutundo so gulloi andiro korkorindolan au krindolan krentuso daji lambado andia fandu idishma safar usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak super 0814918460 dai lefal de super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa salaam tire
0: dawa tiklewa
1: kreya zulai na kondoro ade nda kasare nda kira
0: alhamdulillah pima diba
1: ada ma sha Allah alhamdulillah kama ala rawa kenya
0: ade
1: alhamdulillah isa musa mana jingo eta mgaringa okata sala
0: isa musa usha loktaron botro praskram kutum gule
1: praskram kutum gule
0: ade
1: tare pa pandike ga akini kala karno e manano ala din
0: tawodo kutum biya kala karno e
1: aka hakuti inde mara kutin yirin na yaman au
0: wow
1: kutin yiri biya amso karno diyan ba sai na re kima kutin yo ayya e diyan na dia wande ko ne garu re ke da ni na ga waye so ndi karun da ra kiyo biya karno da diyo
0: karno dubdo falda cinye klare tayo da ni rai
1: kutu chare sadin badiya ya klan de klinyo karno da diyo
0: ade
1: ala sidi akun badin kun badin kana saro ya dia
0: ade
1: amma awu waje a wudi kin ba tudi a tudin tudi sidin ba tudi da ai awu mazen ma duban ya tsawon dana
0: so wandana
1: klan de bayan bana yaktana
0: yaktana
1: dai klan de klinyo biya karno da diyo ande rasadin baya yiyo ala siriya yin ba yi she wa mu ne
0: ngala
1: adi shi ma abdalo
0: ngala isa
1: a shi ma kuti ne da a shi ma kuti ne da ya
0: ngala wuce
1: ko mare da gulzira yadi awai awo shi ko mare da gulzira yadi awo duri rumi mare kurun dai di man amma na fa gande karadoro bana sadin
0: yo
1: ban ne zanan karo
0: ah
1: adi jire man jire ya
0: jire
1: awo da grata ga yayi grata din yayi
0: jire
1: amnin diri ba kaji mari ba bindiya
0: jire
1: pandin zanan karo karadoro bana tarin mandi
0: jire
1: kindawun tai kumbun kai kurun tai biya ndei sai kungura ta wannan nan karo
0: ala shira da sadai
1: amin arabi amin arabi kai wannan nan
0: ngila isa musa ushe kasadro shi kazi yanzu nasha karno edman kwason amsadu lum dio bade awdo shazik sinalin tawon dai kalakal tunare shi ma kana sarrawo assalamu alaikum
2: alaikum
0: dawa tiklewa
2: lasle
0: lasle ndwa mananyen
2: kuma ya alija mananyen kuro bonge lambando karawo zonguro karuni
0: nguro boni windoye fandun bako ngala ya
2: alija ala faso darasane akolzo
0: amin ya rabbi
2: ngala dai kuro dai ala bonya ga ino walzo
0: amin ya rabbi ngila ya adija praskram kutu mgulye daji. Assalamu alaikum.

0: وعليكم السلام.
1: دعواتك اليوم.
0: شكرا لك يا مولانا.
1: بارك الحمد لله ان دوما نين.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وما هم سينا غروب المتكين.
1: نغلا ما سينا نيا فانيين.
0: هذا كنت ديار فاني كان كلات دي دي كنت بني. يا كندري كلاي كلار ما دي مانا.
1: كندري كلان زاي. كلا سندي رو تديندا.
0: اه سندي يسرون كرتي دي بديزا.
1: Kerja apa di sana?
0: Ada, saya keluar kerja ni, soro, cari, kata belah buat ni ya, awak ada soro mana lagi?
1: Jere.
0: Ada, anak keru, macam anda faham mana, borongan la, motor dah jadi, jadi mana la, seraya katen, kerana motor la asal kerja fulizen, gunting, awal nak beli mana, kemarin cuma ramai faham tak, sih, mahu ada soro ni keluar. So.
1: Saya kasam sonde na songu zen.
0: Saya kas a cikun saya seretan nombor no allah nabi. Ah, yo awak kemarau kemandali ni ada nang empat baru allah nak kasinya.
1: Ada
0: kelbas.
1: Ada.
0: Anak kadung gua kemarau dia offer sistem digital ni guno. Ada nang dia tengok sesuatu kalau kontrar sorry nombor nabi ni saya ni awuri sendiri. Ya udah awal walau salah esai gen coru pun gen pura maru pura de borolan asalnya pura de kecerutan aje. Alang nang kalar kanuri fan gen mau bulan bawa malah tera kanuri.
1: Ada MBA.
0: Dah kuru aku nuge dia awal jadi bawa bana tera. Jokan emasnya anda fajin kata cara gozu alat mandi ter.
1: Amin gelap mansaina gelap kutum pantuna. Taji ala hukuma doi lemurah de surya sahshin ni. Kawlim panzanar walz Allah kata pagot. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum. Allah
1: alaikum. Ya tikliya sale.
2: Ya sale nangi.
1: Kliya sale alhamdulillah ndo mana nyin.
2: Assalamu alaikum ngari mana nyin guru gajire.
1: Ngala ba Osman nya fanyin.
2: Ade warasiram kutumule.
1: Ade kutumule.
2: Ana dai kutu ani sama kujuro.
1: Amin.
2: Ade kutu ya dai iza lamadun ya tratu bai zana do kamda kolala
1: tambatu ndai nguroye
2: ah ngauta zakoi
1: ngauta zakoi
2: ah
1: tratu bari zana kolala
2: ah karin ka wandiya kai risa sai mai ngo kunduro yi sana leire na rin jiram jir bari ja sirye sirye taje ko shi taje har kambosa yi sai min zaya wa na kara ko ina kan
1: bari zana do kolala ka wanda we kolzana da
2: Ah, uko lana kau ya kede.
1: Kila ala isato moja, ala fantina
2: moja. Ah, mungu na nda njia fantina moja. Chama na boi na nda njero awari. Gawa da za na tatu njero leni arga fa.
1: Kila zoro.
2: Zoro leni njira mna karo kamdo njivi zino za kuna ma leni nusna.
1: Jire bausman.
2: Ade, barizana zoro kurno tena ndo dai. Walta kula da nda njero gawa da za hawa.
1: Kila bausman. Ala dai buru numpantina rovalzu. Ka na shanguron zaidin lambatu latibadiza kada wudutulo badiza na doy guruto moza in kolla dawo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndawa tikriya
3: ndawa tikriya sale
1: class le ndo mananyen
3: nam tare da tarya ndo ana man show guro shi mare wakil karab karadio kirtuwe
1: gala man show nya fanyen
3: alhamdulillah farastam kutu mugle
1: ade
3: ande kutu ndiare ara kodde gane local government de rok maro trade data rolinya wallahi jamaande suro campaign beji wa pala sori
1: jure
3: kaula ya rok ntau indiba sendiro karapka naptiklanje bron kumbuchin kumbuduro ara isa sendiro ko dushilari yer india lair uskwa sendiro sori kumbun zangalana ar gaddinga won ku kuntau ku mastuna audio guline la ya kuntu ko kala kana kwami a pima so ndi wa fala sori ngo bare ba kazi sori kashara ga me chariya na pata kala ro krita na tsana suro ka kiyaye kumurswa kollata gajab samma wa fala sori
1: dire
3: dai lokto alam gumnati karapka kala nze zuzu au monjin bayan shikla nze ai le zuda zu amma da san biya bana zu wallahi suro ka zien kashara
1: today
3: dai lokto allan martana ma san diangorenye da za tulu amma di allo mu kwa ka kusan jiro leido kumbudu fondoida sandiro maza bare ngo da kana raksa solo bare sarimba kuskaro soliya siyasa ta in sai ceni
1: ade
3: raksa kuru atima raksa kaman da sarimba
1: gwamnati ga yayi kamra kata yayi
3: kalkal bumba ma kaziya
1: kamra suna yayi raksa bana letter da sari gwamnati ga yayi
3: kan kam kun awara suna yayi mu yanzu lezu amma lodda zu bana asidin
1: ade kam pun dai ne mare
3: nam kondiga kondiga kam fuare tamma surokina kashara
1: dire
3: ade dai kuru kutinde kin indi me do kasara taro isha suro bulayar wayalan awala burin sarkama kizilan beji suro waye tidinma am karakarin gare sandiya do ne awra shiro dampara sarinma de la duyer ya ku duyer ni kara dampara zana
1: suwana ayana
3: me kazana suro din ku nera du u ikmiya yim ga ya du me on yoro zu yensen bari ko ja ne ra dumiya wi kimya du hindi nyuro zu yanse ade sen kur bari dumiya kimya du yer ni fandi min sen ade kala kala sen no karan ga ram kara goza sai a ci gana
1: ayya
3: a wala sai mar suro waya serin da am suro hangal ginaza a wakala buri nangu isna am dolle am da kemfennim am da damparanin boye kadan be dai am suro abonye wanda a wala jiri waya kawai kimya ngai nyuro serin kimya ngai du wanda sadi kuruna shasha namu wani mai nasha adin ni mero angusa kurnye kala amzalin mama da class le jino
1: glawshe kasadro ala kutum pantanaro walzu ala katappa goto manshaw assalamu alaikum hello assalamu alaikum antimba ngo kam gade assalamu alaikum
4: alaikum salam Suleiman Daro
1: nda dubdok da watiklewa
4: eh wasu ne ya alhamdulillah Umar Kanan Urup dai kuncin karfara radio kantuye
1: ngila wuce gawo kana
4: hayya maro kuma maro gudun hijira ya mare na koda yake hayya maro a wuri kamfa gudun hijira ila da tsana amma sai surodin nafsana lale za bare sare bare da tsana kiska sallin ba a pimadin bau yo gwamnati da ya walti su kumbucin bau kungiya ngaye ba am gai gari wai ne zabana zan ba am ga da tariya a waso da kinjala surodin da ngaye na sana sonin lare adinan karo martabana sare delisu kana da halzanan karo gi awula kam la fallan dia suro gudun hijira din sunanan karo am san makallim shilan jojin jeru wallahi ka kalgi ammare kazi sai ya su riga yin asa pindi fiakan ga wai dan galce mai sa gurin hijira sa da fsai
1: fsai ade
4: adin nan karo awo shimare baro wal jafituna sarana ma amsayi mare ta addanci sadina da lari baro man baro de baro walai kapsai da sai mare kawai gangin sadina fsa kawai awo shimare lari sadin gina lari boko haram maze nan karo gwamnati da cinimsa ya kriwuturi kilanzilan da ya kara dalil su tana da karniyoson jiri amma tare bayantai ne gwamnati zaman zaye sayan mataki gwajin da jina da mara da ya roke da ta dunga wai mana da ya rima saman am jiri su robbani ya da merin safiya ya mai
1: ha
4: kuma am duridoi montiwa ya kila a yi awo a neko rozai na rin gwaggwazana oyon gozana da oyoyi sama wani da borno da ci starowa da kuru bika ne za ko gilan gare soloru goza ade ya sai son Najeriya da daye am ne ko sadin da amduli sinana magin ya amkuraya le za kuri kam me wai isu kam yerin diso ya kiso jeuso suloru kuri bundu tuzu gozu sare gudo eje suro keje ro suka ginazu kunna majin kuru suro Najeriya idan samma o shima da waji kuru goza ya kuru kara Najeriya din sa da na san kuru ne nu mananu negotiating sari gwamnati da sai ya nafsa turi fallin soru a wayo sai ro sari sai ya kwalzai ma chotto tin da kalakin zamana zan da wando fundi wi ne ro muradin do yin sa sulhu gaba daya sari mana sulhu du wazana yin gwamnati rumi na da duno talaye ko zuna wallahi bana bara duye majai so wandi ne raksa sai ya buljine adinan karo nan me karalan awo talanin ngiriula ya shitin kozu na tsanan jot kuno tur wallahi hakki shan lairan wallahi sai ya alai sore adinan karo ciza kai yana borno irma samoyi ko ge kanzana gabba daya samo kwalta lewan cinu
1: ngila kana ala bayanin fantanar walzu ala dai masha Allah lo sulu mazu assalamu alaikum
5: salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, ya fadi.
5: Ngala ba show manajin.
1: Ngala ba show.
5: Ngala zo nga kliwan do sai ndaki.
1: Kliya sala alhamdulillah.
5: Ngala a mana rin sama mana kana ya ci kuma mana kuma kriya kala do kriya kultuba ya re. Sili islam badi. Kriya re nenin koloni rolo na yankin do nan mun kan mun ya karngana ya ai wurin buce ba ku koloni ma. Roko bi mi ga kan mun jin rolo na. Jadi siapa kuya kolonya alamai hakim doy koluma lu sejajar soria.
1: Jire dia.
5: Aje fal. Murkani ni minzu kura awdei kwa kahana puri mae kulum ti kaja gulji nara adumat dia awdei. Tertib doy ciri mungkin no wolo na seluruh mungkin ron apa awa na follow datir adumat dia awdei kwa malajin kulum malajin kerana malajin adum awdei ciri agana usma do ganala afdolu.
1: Jire.
5: Ya nak karo deh ala bana suru ala kasar kasar datira.
1: Amin. Amin ba ba show ngla zoro. Ah, kuntu sadaji nandiro fulai ken ngawden ndukuye kwenye.

0: ngla zoro krentuzo a play kjar nandiro kedo radio ndara solan mita fiskun uskun nota uwa proskram kutum gulle krenno ya karaw jamaso alabarasa ku gasa kutun daso gulzana kuru adema dionde telefoni ni furumgata annu kwaye kutun daso ikoi assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tukliya kliya sai ndo mana nyen Fatima Dambuwa Rutland Paraskaram Kutungule
1: Paraskaram Kutungule Oko uye ya lande Jiri baro jari Awanja kwe jombe
0: Naam panti
1: Kutu dono jini Awanja panti Fanyo ndia Tungudu uti Adere
0: Nduso karalan
1: Ya lande baro jende
0: Bare diro ali ada Ah, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya, se gonde, ya
1: dai
0: gulu sha sandia courier gawa
1: a dulu dono ko afen den ka courier jili maru nangi ni
0: a manu dulu do nono ambe inen dia shimo zen so be ai dai
1: Kure
0: so no nimi?
1: Na?
0: Kure so ma nimi ya? Tun sa yo sa ya mai de chita?
1: Se ya tun su sa mi ya kundi. Di chita si ya. Na?
0: Sai are awo shi sandi gwamnati da mata min sandiya gam kulas min portu so jayen ka sharayen dai ambe gam nyiro nyashi mozen sombe ai samion awlan akaidi kuma dulu sha sai akuru ya dumani min ngala hambiya amne ro hawar da sanna da sai makori min amdo hawar da saudin sai mbiye de sen mar dai dulu sai akuri de sai masa ya kwari min kuru askara so jayen sai dro futudo manamin de sai ya gam dulu mbe ma dulu dun yogul den dulu aslamar badro wal jumbao ima hawar zafani min ima dulu sayal tulo ede badro wal jumbao kuru kollu teda zu tu suna akai da sayro zuktu ya ngila biya loktu dubuma loktu buma loktu ngubuma biya dulu saya hawar zafani tere ga imani eno ne assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: da tukliya
2: da salai barka
0: kliya salai
2: alhamdulillah
0: ndowa manani
2: alai lan gulan garna me
0: ngala alai lan prescribe kutum gulle
2: na'am
0: ade
2: shi zabe kun dolu haku juyen do ana sa hakun zu
0: ade alai lan
2: misallo ga awo doi wala kalamu jinna ka rusa zabe ne sai ya hakun lum kam karun be karta da haku
0: ade
2: dai kinin din min zirkuru haki ya gawo da man zabere din ma ya gawo la
0: ade
2: kam da sha karnu mar wultun gawo wuzu amar wa karsana da su am so dro am zo kun dai dio bare shi ma su ku talaso dai na aina hun kuma karne ba don makarne ba su su do
0: ade jire
2: dai kuma darir go senator
0: ade
2: ala baras gomnan de ka korin zase
0: ade

0: ja mara faida zanna amma ba injin talaya santu so gidi keke da so yo gidi awro jama'a legend tiri ro jama'a legend ma boho laso ritari laso monti laso ad nda kam da falle ai nura borna borna santa la lan sanna biya
1: dire
0: ya wodi shiri kitala ruma ad kudie bari de kalan zan sule
1: dire
0: kampol mauso miuso karza le zana a pima jama'ar sadina bawo wanda kurbari sha da kandidewane sagana zaya le zaya awa no zana bari sen ko di sentin wahala sasa embaro kandide sa wanda kur ko zago zale zaino zana na karo jama'ar sore cira zaimba
1: jira de
0: faran su gumna ngorena na du fun senato enkel hasa rapenkal ko za jama'a kam karo za karza
1: ngala
0: delegate sa wala so maba delegate gulima duk kuma nacho sin gurdam gawo gurdam min da za karzan mari kwanzan duya jama'a kam karun zai karza dunun zan wahalan zan na wadu sonda bari le zai bari talaran jesu zai ba
1: Allah yasa dia
0: ha ningo awai fanduri kuma ngo kan dauke tarar lesi gwamnati yero no yende kasu fezir talabin yero no yende assalamu taala yero no yende kan dauro in Nigeria lan ju tsasta tulu kan dau kiri gozal da togolan tsasirza sirzeya walla kur togolan Nigeria da kalatsa sauru saladin
1: ade
0: ada wori fanari din bai duk sai baro Nigeria lan abi so bi Nigeria lan ai so zoro Nigeria lan kan dau gozal da togolan tsaya walla kur tozan chai dai walla kalatsa sauru Nigeria saladin har ma su kun zo zinan ma
1: gire
0: har waran dutsin walla kur fara cin awa zan holo na kai wajin ba
1: ngila alela
0: hatama dangote za ku frustrating sai kan yara lan saladin dima kuma dollar walla kalkan
1: ngila
0: so anan karo gwamnati da chizi daz asalala maro alhamdu ni kuma kan da saladin ma duk home da yagana zu sirana gwamnati duk tank bulin sarma ci fara kan da yaga da boxing ma direct ko
1: salala sirin ade ngila alela and lock to ngubu ma ngala
0: ngala dai
1: ngala wuce wuce kasa duro ala bottom dai fantanar worlds ala bayendo dimado fantanar worlds assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ndawa tukliya
2: kuma Usman Muhammad ngoro kile man kike buwaro
1: ngala ba Usman kasar ne mana am lokto dazana
2: ngala zo kutu ni kila korla jiri ngure jiye jiri be kala
1: korla ngure ai wazu
2: akmare ko ko nakma don bare fi man kiyare ka diri su critic na injiri kana fi ja na da bakki
1: yo
2: a kurga na mar lamba su la jiri jila gringe ke sai bakran ga man sai e kala ni ra
1: ah
2: kurko ra dun gura ne ban bi ja jiri gura fi ye sire an fi hiran sai da tana kan ma su su gura mali kara
1: diri su kalti
2: ta da bi abi lamba su an biya injiri gringe dan den din ji gure kan ma su ja ko na kadi
1: yo
2: a
1: ka lamba tuba
2: da a sai mai gidun baroki
1: a Suleiman tiya dara
2: a guru bra mumin
1: a
2: a hadi ngawo ke ko ko huje wede kallan
1: non wannan gala
2: a
1: gala
2: sun tele maria
1: sun
2: tele maria ko a Suleiman kyan ji war dan ko rar kara
1: a dai jire
2: gala ko mi kila
1: gala lokto do ne zana ba Usman dai ala bottom pantanar walza ala katafa goto karantu so program kutum gulleer adma cinzo daji kurusai lokto fuen ala lokto cha daji nandiro gade itagatti.

Lada ya mana ladin na mana Allah yi wadi in budu godu tamna ganano ngudoron mjawra ganane ngudo jade ngudo bi gala mai ngudo kai ay gala gon wo ajara an mi ngudo yono je ay dubu kala do ni ganande ganam mi gudullu jiren ni jidi ni jidde dullu wona ya war adron de dullu adi wuda ya bi jarande dullu kan kam magi

jamna gana na ngudoro no jamna gana na Allah yi wadi ni mudu godu dangande gana mi minde ye giri dangande gana mi gululu jirenni tigin mi tigin ne dulu ngoya na tigin mi tigin ne dulu ngudo kulawri are gala gon uda dari ariya ayi ngudo yeno de ayi dugu kala ro ni dangande gana mi gululu jirenni Allah iwa di nimudu godu jawna gana na ngudoro no jawna gana ni ayi ngudo jabbe ngudo wi gala mai kanga magiji kanda balle mama magiji Allah iwa di nimudu godu ngudo tirawa re gala gonyina ngoda mawe je iwa ngudo yono jini

ungo waraya wara durande dullo udaye bigerande dullo kanga magiji kanda banna mama magiji alai wadi ni mudu godu jamna den ano ngudoro ni jawna gana nyi ngudo jabbe ngudo bi gala mai lada yamana ala dinna mana Ganga biri jere mera yara ganga na angi jiri ganga biara ngalaran ganga na angi jiri. Ngudo di du lawa e rombo lei. Ngudo di du lei wa e zodoro lei. Kendi ndi wa e kan gaun. Liu jarandi ya kaina di wa e wa ngi ngudo ko gori maradaran. Ngudo ko junga hi. Ngudo ko gori maradaran are kala gbonye wo ko na di aro yala ngudo yen.

Allah wa ni nimbudu godu Allah da yamana Allah dinna mana gangande dana mi gululu jere gangande dirige iron mere yara nganana nji jiri ganga zara ngala haram diri mi yayanum tera ya kambe diri dinji ye jirindi bo kanjungu bo ya jirindi nanji diri gangalu yayanun tera ya kambe kangal diri nu inda waja kawa bare mai badar zu jeri kangal yonu boro waja diri da ya guinda gon mara kon na da idi jidunyu kadu wada na golo dara da jinjo bi me nyene kambe joro gura irali ni ni

0: Kila zoro krentu so paraskram taman karya kasu ye krenu ya karao. Daji putu bron panwa ide nandiro taman awa falandia ye gulukna tanasmaro kunguna gadi ye diowe. Daji kerma nandiro taman doi kemashi kendau aubia gaz doi weda tien so kendau fetri ya kuntien no nandiro guluyen. Shi kuma kinda fetir yadu na sha kaso bula yarwa sodun sha du fallin yer yakin fiun so rotladin du fallin yer yakin fiun so kuru ade ma shi kinda odoi gase de du fallin yer larin so rotladin du fallin yer larin so ade ma gas shi gas doi bridete sha lpg lan notna shi keji lanshat ladin mar krau keji fallo so sha du fallin yer tulurin fiuno teladin du fallin yer tulurin fiuno kuru adema keji yaka duun yer indin fiun duun yer indin fiun shi keji uwade du uskun yer tulurin fiuno sha teladin kuru adema keji arakade du mion yer uwa du mio yer uwar shataladin ade ma keji men indin na ye du men indin yer larin no shataladin du men indin yer larin kuru keji men luko una beji du findin arakenin yer indin fiun du findin arakenin yer indin fiun si keji fiwa de du fisku tuluri yer uwa du fisku tuluri yer uwa kentu so daji diol manaye from gata wato do borongul muna ye de ranu adiro taman awa fallandiya ya andiro gulsawi taman kariya kumbuye kal kariya do muhim fayda ten kun balin ne kal andiro no gulwi diwal de telefon ne furum gata shima 0 usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak 0 awbin 0 lar 0 fal u diyo indi 0 lar arak diyo gukam lagana assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da watu kilewa.
1: Na tuleman da watu kilewa sile.
0: Kilewa sile alhamdulillah.
1: Ngala Umar Habib ngora gambore
0: wa jira karabu. Umar Habib taman kariya kasuye.
1: Taman kariya kasu ala ande wa kuske su.
0: Amin ya Rabbi Umar.
1: Fiye tarare shi gana niske su dina. Na tada ga filin su kwa NNPC mbiyi. Shi dufal yer indinera uwa. Amma fata kinda ban biya sau a banaramin da furzinari bulin da wutan ma shafa da shirin dufallin yar indinera mewa
0: yawa
1: amma kwaya black market don ci kwanta yare na halare dufallin yar run lita fadin na lan dufallin yar diyo ne ran yar sanji mai saladin
0: ngala
1: ayo ku kuma ra shur da yare shi a naira dufira ka tuluri
0: shur dufira ka tuluri budu bu 50 awade
1: 50 kg de
0: ade
1: do fira ka tuluri a yau kurman shi fulawan da yare ne ra do fiu gam amma gana kam gucin ma yar ndiya surorin kwaldan shiro
0: ngala
1: a yau kurman kasun da bidi mai ra iskiya kasun da bidi mai ala alabara su ka biniya ka muradin fallan da lenimi a pandimin a shi na sha don ne goron da san gai minti biskin da so wujin riyade shi kuma da biskin kwali gana ma da shi ya gai suru a wani min ma da ne radu indi kwali gana da a kali gana shiro gana dollo da ne radu indi ne yar yakin a biskin shi carpet be a shi kuma 7 to 7 ne be sama sai da ne radu indi ne yar yakin a yau mintin da yare kuma ro mintin ga isro ro ngru u fitana mare shine ra du fallin yar un amma ga ngru sro ro mi fitana mare ne ra tiyak kuru mintin ga na zoro a kijimbe shine ra sai mi indin sro ro ngru ro fi a sro kwale ro fi ata shine ra du mien yakin ayo kuru a cingam dia mbe kuma cingam shi a shiro a bomb sen be suron ngai bolle de tokor tokor are fans de
0: time bomb right
1: yawa time bomb are de ma time bomb a fans de buro na yar la rota mangana gana niske sele kuma yar tulurin shi shi yo kur goron de yar kuma re shi kakkada de sanan di ya kuma sele na shi kakkada kurama are alama fije ganan zai goro biyar da yaukaran ka are shine ra dofia prosaladin a yo kuruda shi kurusin sijan be alama biyar ndi karanga yare shine a naira do menya kanyar uwar saladin ya da kuru sijan be shi goroma biya miyaro awala gana ba awu miya uwa yare shine naira do la rosaladin awa shin gai a shi kuma kuma gulcin shi kuma da nashalan miya da shi ma kuma dai salan kuru miya uwa ya kladin ishin ayo da kuru kasan da gamborar langa kamar shi ngajin da yare shi shagola saladin morollo no ma shi ngaji do ne kamar nya ta in kalkuluyen kal sai kadallo sakin gai tussana ma har ne rayar tulur fiun amma kama do ne be in gai jiri nyaza gai bayar awalan darolan saladin ma har kan zarga na har zida zai sai diyar ara fiun ya rasha saladin kuru gari kuru shun yamin ma har shi naira buronyar u shakariya ma kama shakariyar arakan rosha saladin
0: ngala
1: taman kariya kasa la andara kaske zakala
0: amin silencil. Amin ngala wisha kasa dro Umar Habib andara taman aw kada yulzna da yidiyol ne kata kam gade rasu gawo andara taman aw gade guljin assalamu alaikum wa alaikum salam ndugawo ndugawo bangai nya fantin ba di angularo nya fantin ba lokto pandemia walti ne boni assalamu alaikum hello assalamu alaikum ngila diwonde kata diwonde indi so ranu gade gade bonu yi da so yayi awu ga na ma da assalamu alaikum assalamu alaikum da tukliya kliya sai alhamdulillah nduma na jin diwala waltum yazum yaje waltune bo ne gima nya ngalar fantin bade lady ya lay ya telembe lay mtn mbe daji imlan shola rowaljin fald assalamu alaikum assalamu alaikum da dukliya kliya sai barka alhamdulillah na'am du abuwar ne dawal numdu kaziya daji waltun bonimin au laidu fallum bonimin laya indi yena din shi ma sufur usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak sufur abin sufur lar sufur fal u diyau indi sufur lar arak diyau assalamu alaikum hello assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wa tikliya kliya sai
2: barka ba gudu su fi mari ko kale mana
0: ngala ba gudu su taman kariya ka soye ade
2: taman kariya ka soye
0: ade
2: ade kariya ga suna sama su Umar Habib mai gudu na
0: ade kada gudu suna
2: a wala dijin na safra ne ko kan dawo kuma da kan sallori bulma tawa mari duniyar arakin
0: duniyar arakin ko sara ta sadu
2: ya kare
0: ya kare ah duniyar arakan shawa mare
2: kada ba shawa mare film film adura wala na du fallin yeri
0: ah
2: na gan yeri ki na kuma zai
0: adai
2: yo ngaji do kuma mosere ma duk kata do nya ta shawa bul pokarin gal gala shi ya kare farak mare na ra yer du kulu ro sai ngaji du da shafa
0: ah
2: amma shi do ne kuma tusin ya mare na ra yer arake ro shi dingal zai
0: yowa
2: da ni politiki ni kuma fitin sautin mahari ya kada yin jirka su ga bore da shi ya yi shi da sartan ga zai mara naira dun yan din din sai sale ne kuma na ta dan kari kan ri so da kuma har jana da jana fituna
0: jana fituna
2: tuwal gana ma da ma
0: sai
2: sautin mahari shi ma naira 2 single lokacin ne
0: na sararin dashi jana su kana ashe shinga inji fanja zubcin ya
2: aha da shi kamarin ji kurewa ya kamarin ji zuwa da nazar dan farajin su kamar su kuri bare
0: yo gara wala no
2: wala so ala yi ga ya kanje kanje lawa ji da makamari ne ya rakulu kulkin banga yara ma ya biya da dingiri ya dingiri ba da gare gare
0: dire ba gudu su
2: yo dan kari kuma shi kurama kan rido ne bu kurai kalan zawa ma harin ni su shi kamar ba shi ba fa parzili yana boran naira dusin dusin na wala na kodi da ya ok ala da kan ba yuzu
0: gla
2: ai ma wado tsaman da Allah sarjer no yana
0: gla zoro ba gudu su wushe wushe kasa duro wushe awo andiro tama na adu kudoro kuma ro lai indi ma shawara ga ba gudu sai ya shi Umar Habibe da assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam dugawo
3: ngala Umar Habibe mun kora zan dore da ma
0: ngala
3: taman ji
0: na'am taman
3: ji
0: ji ji aroba ira ji awe
3: ji moy moy fus da ma
0: yo fus moy moy ndao kuruna na shayin
3: fus mama ya tangoran da gambo ya nan
0: ah
3: ni kamaro anji ni moy kama galan nyaudi eri garan kwa jiga na are
0: ah
3: ki anara yar tulu wata talajin
0: yar tulur
3: ah da solo ta kala ne ra ki wala
0: surong au jarkal nyaudi eri ah
3: solo ta ne ra ki wata talajin
0: dire
3: buron na ganan nuske ado awa sama ko kamboto buron da yar arateru ma samendo sama ko kuma na pare ro ba bala na ro le bana ya kondor ma gana
0: ci da jiwo ma ringa na ade
3: ade
0: ngala tama aye gade guru ngala zoro
3: ade a sai ji ma biya cliente
0: ngala zoro u shekka sadro Umar Habib Umar Habib ya lai ba gudu sai ya da sai da woksana lai zar kilewa go kam gade assalamu alaikum
4: Mare da
0: na da tukliya
4: kliya kada
0: ndugau
4: kuma abba bula jakana
0: ngala abba
4: tamun kariya ka su ya
0: ade nya fantin jakana na ai
4: jakana bika ngala goran jare
0: ah
4: shiwala rawa zakai shakare jiri fidi wa sunama
0: ah
4: yufu ya kusa fiu ndiso
0: ah
4: kwa shira kwa fidiyo yakuba so are shiri nera dufiro sharada arma arma wurin taringana da
0: ngala zoro abba taman galoye andiro suduna ushe kasaduro na sha bulaja kanalan assalamu alaikum ayya diwal nam kamzuna holtine bone pandemia assalamu alaikum hello assalamu alaikum hello assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: dawa tikliya
5: dawa tikliya
0: kliya sile
5: warga ka
0: alhamdulillah ndugawo
5: ba tamun kare ka su
0: are tamun kare ka su ndugawo
5: ala ala ala malum garaji mun
0: bulama
5: malum garaji mun
0: bulama malum
5: ah bulama malum garaji mun
0: ngala tamun aye gul sabin lotu are
5: ah tamun kara ka sai ala ndara kike
0: amin amin amin amin
5: rungo rungo rungo ne ta kare yi fal ngaji mazare ngaji mazare ga suka ta yar nara yar arak
0: yar arak na shayin
5: suka ta yar nara yar tulur
0: ah
5: ah da yi
0: kasu na son kasulan gin shago nguroelan
5: ai kasulan kasulan kai ko
0: jire
5: ari
0: ngala
5: amma yu kuna magenara dun yaro
0: ledan zuri
5: ah ledan zuri sai na tiyar na
0: jire
5: ari
0: ngala ushe kasa duro bulama malum andiro taman rungoi ya kurman taman mage ya andiro gutsu ngala zoro assalamu alaikum wa alaikum salam da tikliya kliya sire alhamdulillah indwa mananye
6: barka ma danji
0: ji alhamdulillah madiba
6: barka ma shaibu mamuri
0: shaibu ngoro mamuri bula mamuri
6: ah tamun kariya kasuye
0: are tamun kariya kasuye
6: haram ne mamuri la sakare ne ra yerdeo amma na zani o min ma ne ra yeru na kuloma yerdeo
0: yerdeo
6: ah ngalo kine ne sakare ngala tumatra ne ra du halil yer din sancho fiya yer ya san tra yer ne si on tola salari
0: ah
6: wanti ya diri wanti injin ne ya nare
0: ah
6: sakare re ala mera mera du ne yer tulri enso yer usan so ya sa ye du ne yer sala ne bullo ngala diri manda ya re
0: Mamurilan ngala zoro wushe wushe kasaduro zoro askirjana da jikrin tusu da jinan diro fulai da ne yike da ingawo fulai da kirnuwayen kuru dukkuye kunye.

0: Alhamdulillah ita mun aye kudum ta mun kariya kasoye. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, kam gona?
0: Anya pantin doyin. Ta mun aye
1: kuma ta mun da wasa da wasa ya gana da ba ci kirana.
0: Ah.
1: Kura wala bara ci gana ga lawar mata mun shawal da dinin ka. Kuduri na wala na tafka.
0: Dundawo.
1: Kama sakin sauti ne.
0: Ah dundaro wala no.
1: Ah du.
0: Du miantu
1: karanga arare ka ubi ahumar to sin ka di to akodi yan ma du mi wuri
0: yo melu ka tururi na wallo no
1: tur mi wuti de kinji tilu yo wallo no
0: dam
1: kapu di are ta karanga arle yo no
0: ah ade
1: kuma puron kura ma de du kinji tilu yo to yo ni sin kuma de di su de u ma so awla ko kala seminar le yo no je
0: ah
1: ah ade ma a wallo so da shi a wa filan da zo da kudu da ban kala wona bulin da mai suwa
0: ah
1: yana alama ku tar wala mace
0: jire
1: kuru
0: ta tama ade arma ba su kudum
1: a le mun na sarai je le mun na sarai je ka unje yar kam na rike don
0: ah
1: sai koriyan singular ari robai da kala nan dai kuma ndir sai da ni wala duro sai da ni
0: jire
1: sabo da ite di ro kolo so kala na ra tiu tiu e lan chona
0: ah
1: ah yo gana ro ro kolo na
0: mm
1: di yo so ai samoi yo yo ro un ya ya kin ro ye ne fere de da in nam galo zan kara
0: ah
1: ah ya an kare makama ta manzo
0: ngala zoro
1: ngala ala kireram
0: amin amin amin ya rabbi daji loktu de zoro le zana de se ku daji kirtu so taman kariya ka so yedin nalan kasaryen daji paraskram go kamad assalamu alaikum kam fallar goya assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndu marajin class lay
2: barkama
0: ndu amananyen
2: wa abarbama
0: ngala abor tama aye gullum kasar ne taman shinkafaye
2: a duniyar ne ne holono
0: mian mion da so mari kurun daralan
2: bukura
0: dumen yon bukura chodra 50 kg
2: na
0: bukura chodra 50 kg
2: a bukura kore amare
0: a dumen yon no lono
2: a
0: ngala abor
2: ngala
0: wushe kasaduro abor dai kirintu so a paraskram taman kariya kaso yedin landaji kasar nyina sha daji sai kuru loktu fuel nandiro kudiya

0: Masa sauki ba na karakiya ne wahala farawa ya biyi kaji bai fudu ku isin musine na mi akalafu na de injiyar tokkolono ma na tunde ma ba sai samidi ya samidi moto ndi mana la greta ko zamba so chama ne sim mo special gara bular fal mina gambororo gaide ngawru makuru gal gara bular fal mina gambororo gaide ngawru makuru gal ushe ade
1: zawal ad ningri isna allan awala ala maram dane ya sabadi tina yambi juwe klan ngwa chao baro andiro kamla fali jao dane kalaksu nao
0: alhamdulillah leyndi lenyana ishian gamboru me duguri amma wahala din bi bana alailan da lenyana ishian karaye da injidi kan bai fundo kuma injidi ganan gujado masala de a makmar wahala din bi din lenyana ishian kuma kati gana gana falla in jafizen pro baran the vice president is launching sadu isa le zana research alamaram tuma chida in bi a da chida chida budgeta da nin gidi ku yi dai wahala an zai dai kawo nin gidi bare role da laza da rubara tilo da ruwa a da wahalar ta wurin bi
1: sandi jami da ne zawal yarwan su ta hatta gambarun galarosa na maso ade tai da za kalalla fizana kala noktu da ne kalkal jirin gingire ar chatto ada na kwaja zauro mashiwar sa sarin sa bayan zana sandi direba ade na sha gwamnati Roland Grota na kala kasada tuku zawal da ne gambarun su ta yarwar sa na ma adro na sha ya saidin sa langura hazana
2: uma done kriya yalagdi yalagdi lardi fafati NEDC jimi huma na kuwa yaro kariya atan meso kariya bare so samzana kinga zada ga dauturo shi samti lasan diro tudna adie bana jiri san diro kakal lokto adien su dinno wakin ne Mustafa Abubakar ya hawara kladan lipsina
3: karafka done yalagdi ya hutu yesha NEDC lanbotin ma adie katafa gozu jimi ala duro gana done hukuma na kuwa ilasu robana sunna na sha done kariya bare yeso kariya atam kumbo yeso gadega pusna soa kuntinno gili aiso aiso samde lango kam la falle bilan dane aw bayen no sunnao
4: shinkafa so borkoso tindaw so jajadu de so injin jiri kwa tara so buki so are samda am kada so andana so bana da le targa so na
3: kariya done sendio bana otina ma adi utu yero sendia bana jin go klare yen kam la falle bayen no sranao
5: ara bana so kam to da kana mare so aw sala so samdana in kam to re da gana la kiran za kide gana
2: Footnote na ilo tu alan nangiri na ptuba dizinalan. Kwa sadwe ni kange kantana ya malaria so shi fita ayertu swa. Sandiga di gapsuna ajami swa kanta badijin. Ali mangu soro sama dalil maringu au njululu nji gajiro so shimbayro. So adiru kazada la huma na abama ifuro kozu maringu so adatratu baditina. Gapsuna hawarudie chi wakilde Mustafa Abubakar chai dinfantin.
3: Kusku kurmaye nangili ade da utuka ranzana ya allan kazadalaso ya nasha lan ketafa gota badizana maringu wadu ni so bila iso ade talatro. So wende njidungu uzu taezi bila so gafa toa ama so ade wende zu inankaro. Nasha ade ni ketap gultina ma ade gotu baditina iso lan hukuma anado ni bama ya ade shee so dunkara. Ngo kilala ma gultina ma ade ya nkam lafale bayen no sunnao.
6: Mwadu naido yi awedu oldu bama ide.
3: Ade?
6: Tuwa awro lezina de lata sabi. Yuwa kumudu wale zina gara lata sabi. Ngao kasu yen, nado yi china bala zara mede.
3: Ade?
6: Shide laza lambatu kura rosa. Ade awde uru. Yena ngao kasu yen awa lambatu du foto indina.
3: Ake.
6: Foto folinza sayo, foto folinza shima kasu ute ima. Kama kasu yen shima skinza asa. Kama ngao kasu yen lambatu du indi so kasu da dizi kuzina ade lada mate. Kuma kuma old mama ne zina da ide la da ma da ya da awo jin shi ne yi da kazi da kuma kin sai da ne
3: marin goso za ta ade jiri ya ro kazi gultuna ma ado suluhu a mazin go kala ade in kishana lai bayan na sunna wa
7: ana ba da ne a kwa kala kwa ta baban duk sa sana kuma fa ni jiri ka kuma da wata zan

0: gala zoro assalamu alaikum harami karantu so uso andia karanturo kama mai alai andia farskam do ndukulawe mawo kwedo suduna futu adata de suro farskam do ndukulai alan mawo san lamis mawo san alama sa miyen ndiro farskam shimara tarero kodum ita ga turo taji karantu loktoba na baro suro farskam shimadero ruptia nadoni malmadoni isa farskam shima ada adar zana mabeji taji sun zaba yanzu taji first cram draw saramo garo
1: kuma mustafa tijani
2: kuma gamba mai malam
3: kuma falma ta malamu da labarin
0: daura gala daura so kasa daura kuma so kan shoro first cram adro daji ingai na shi first cram da foto adata dai koranza go disha daji suro koranza ma aden suro njim da first cram shi ma aden koro shi ma da wani mare klan gashiptia daji kuro karantu yaro sende diol wa mana da farmnya sende rupta wane mare suro awadon shi koro kole na mare zapta kurade ma gawro koltina e beji ma sende ai zaptro daji jim paraskam shima de terrorisha daji ngaina paraskam de suron rashidi ai beji kurade ma kishana palmata malamo de shi ai beji daji nda wane mare ndun barnye suro korande wane shina mare da
1: bismillah
0: gala da mustafa tijani
1: now
0: nyama kuma ganji gan ban suro first come shima den da jingo korade palpale sandi miwe gonye shena da wane mare suron falla tamnimya nyoro haturo
1: da kai buran inde da rokan awli mishi
0: kan awle
1: are
0: yo kan awle mar koromade aw bi futu ande rozu wadana ya wana a pisa ko wono kanure yono sokula dawo manan tija kama ni tadai tongwa yin shimata api gargam nyarin zade wono
1: yeba kam tarai ma tongu ma yar gargam nyara ya futu wero yar ba kam gawo ba ma
0: gawo ba diriye
1: gawo ba bi kam taran zai ba ya tambuna san bai
0: ngai yo awala sutu she mana shi mara kama mana dimbe ya wani kamla awala nam lusuri aw nam awela su dia bajin baya
1: are kam biya misali biya kam tambuna san mai wani fa da kamuru ba
0: are are shi manya rido
1: are
0: yo ndanga na ba gon bai nyai awala su ne yawo
2: awu huta su ngana are
0: na
2: kam me nyiro tada mai tongo mai gudu ya suro bula don yi dama la den bin ma ba kam ga kun ta mai ba kamunun ba tada nan ba tangunum a tangu dana diwa tada mai ba tangu mai guda tada mai ba diwa mai ba yo yaso a wata fundum da tada diwa sai sai yo a pindu ma ba da tada mai tangu mai bulan ka so rom kolon chim ma chim goma so rom
0: kram gon lem ma lem
2: ga lem ma lem chim cho nu ma chim ma chim kam yake chakan na gulte ba kam la anyoro chikiri ma ba sukano tara mai tango mai kalam fal duk suke na har kan riya gujin
0: ya fara mata nyai aya sunu nyani zalo
3: kan riya gujin na da nyin dum ma ba ma rom kor atta kan bun zai bur kan zan zai bur ar ma gulza
0: waye kurwa wala falla india bi ngal kana do nda sokulan kan me kalan da kan fara dina wala gantu kin bu dik kin bu yero aw dina ma so kula me uda ni tara ni tongwa ya tun ai follow kalam kan far ni miso a la en bijia kala so ne san ma bayan da ri suruna ta magana da ji karantu da anda karan zan ne wani mare sande notun za au bin kala nyari da andoro wa bayan zan notun dia da ji na musaba ta jane kulliya da ya fara mata malama da rashin koronere
3: ne kin ya kin
0: kanya kuma da yawa no ai go shi jiri ngudo imbeji wono jiri la ngudo imbeji da ji kuro ngudo shi ma da yawa no ngulze bulalan kuro tara da bulalan kaldin gayo no a bisun gudu a daidu wani gule bulan kwaljin nuna tara da ya bula arman kwaljin gaya wani a da shi kalamdar wadda zuna
3: firibula
0: ma ada ia pun waktu malam ada kami lantar zat tu na free bulan malam aku tu gaji tu mah baru korang ni semua ada syar suruh na daji ko ada road di lok bananya bah daji kuru bah kumpul road dia siapa
2: indah
0: kenindi mi ada ya no jiri kalimae sendi dia umbiju no tulam kanuri lah no misal landa is from paldu no shema kelu ngayo nda ya kadu barane ko dengayo no
2: misal
0: jiri kalima saman gambeji sandi dio ngai na mana nza gade ngayo no
2: mana nza gade yo gele kam dan dale awalando
0: awalando ngai pal misal nzu kelu mbe ngayo no da ya kumbe shi boton za saman gambeji sandi ya ka shima da apisa yo no
2: kuluwa
0: kuluwa yake falga su kwaye
2: yo kuluwa
0: kuluwa bandera
2: gultwa gultwa ke yo da kuluwa ko da holti wane
0: wote gala ate ay kasa do ba gamo da ya masa andani ay
1: kuluwa no tira bure kuru ya kurdu
0: kulu wono misal
1: do ko ba gamo kuru kurdu ya
0: indi kulu na ba gamo
1: indi kulu ya kuru ya kulu ya
0: kulu na
1: kul ko ya kulimi kuwa ya kulimi
0: nyira mai fandi ya masa fandi mi nyira mai da ya holota mala fandi yenge na kaske man kaske de chefu do afna de kuluwa Kluwa, ayo ngo ya falon tamala wala do kamilo. Para suzna. Kluwa. Kluwa. Kluwa. Kluwa. Kluwa. Kludu mane mare away ma rungwe ma mare.
2: Kashi ya kya. Kluwa ngai ma kashi ndi mbe ya.
0: Mbe.
2: Kluwa arme mbe rungwe.
0: Ade ishiya ya. Nasha kluwa gulena ma do ishiya ya.
2: Kluwa ya be.
0: Shi kuwa ya mbe. Angainin kama kulur arma wa kanure angainin kama kulur arma wa kanure ngai so ngajin zuma ngajin ambo amma awru kulur ngai arshima jao do shi korshima de falamata malamo danduro kamilo barad kulzena daji karantu yai kawdo ni diwala ma da farum ne sande faras kamshima do rptando lenye tusu miti chila lansha daji faras kam da gom kotro.
2: Right.

0: warama
1: a bisa du wono
0: ayi so du wono ayi akorom do
1: arama akorom do
0: oh yo da ga waga mun da dani
2: warama kula ya wono
0: kula kizguma kula warama ayi so
1: du ngai na shi ya masa aro zuwa wono mare
0: ah
1: ra blaim
0: ah ur budai gra
1: yo
2: ba ko mun ba shi ga awon ma zaurin da ka ya tishi shi blaim ko ni kerim ba tija ba shi ga
3: yero
1: a fata bangoye kariko yo ya falmata mbiya
2: ya falmata de marte a wanda ande de marte randa ba shi ga ande de marte re yirenda
1: yo de sama bula ayo
3: sama bula ayo
2: nyira yero a suro bula ma jugo tin bula ba shewe ran jugo
4: ala nya makka madina rasala
1: yo ngo farak de ba ta farak de na
3: amin ya
1: eh
0: wanda ah
3: kolo kebin ma bu zaya kolo kupsu na tinde
1: yo
3: kulo wara magoze ya kam kulo fara fara ko suna tinde
1: yo are su panza
3: are su anda ro ko a kati nan sanna are kam kulo kuptu suna tinde
1: gay
3: sa arum zuri kula gana ta bari ja suna na suna na ro gana tinde
1: yo are woksin ya alama
3: dari no farin ya
1: yo wa
3: kulo wara mari arum fara fara ko suna ta na kara shim du kura kura shim du fara kirza kirza na gana jin shi kulo kizin mari kulo wara mari lan lezu bari kulo na to waja ku su imagine
1: yo
2: awa ku zin su nan aro lono
3: a ku zin kin futu
2: kura kura a da tu ku ande na kiskir tur da ta manyan
3: yo kiskir tur ma ku ku
2: ha ade ade
3: yo dai shi na kam kulo fara focus na tana maden
2: ku zin su mai dole
3: a a lezi shi ku su su mai
2: nam
3: rungura zakin sabe yanzu kawaja lezi na kam kulo ku su mo su na tana da yan ku su su mai ki fara fara ku su ma ma de kulo ku ka da su na tana da lezi na zan ku su su mai
2: nam
3: atra ya
1: atra
3: wakti da gogana nan karo da
1: yi a
0: ne a ni ka da bare ne
2: a da bare yana do biya bota ne ga da zo
1: Gela gela bashiga wa bayanda da suluna mare
2: are
1: wone mare bare wi ai na shi malo yakin zale dinaro
2: bare yanan ga wana kai wa dore na kata
1: yawa ngo kurkam lai
5: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da watukle ya
5: assalamu alaikum ne ngo ida ngare
1: zara ngoro goni dam gare zara ngo farskam dukula reptuma koron dia nyiro hayan lai goni misma mbe ji
5: a kai kinzi
1: yo kan be
5: a wurle to ja shi bole ne din da ta wasi aka a wushir koran ja mun zo mai
1: ya ngalan du zaptara
5: ne to ne
1: a wurle to bole ja
5: shi bole ne din da ta wasi aka
1: a biya wa shi ma tare ar shi ma koro zara ya malama to
0: ai gona
1: a wala an be jono le to bole ja le tin le jin na shi falin le jin non da ja kurshi a karo din abiya wa shima da ta wana jiri dabayo au jiri amadala au dala ganda dana ya bajin ba
0: wanda ya da misallo anda alama na ladan
1: gai
0: masiba la dare kama so wanda yi mdilan falla kamzai fallan danuma yayi au la sutun fallan danuma da tibe na awam din di yi falta kida yakala da ni men
1: yo
0: gai danuma yi falta ma awa falta ba kam gara
1: awa ngai na shirma yi gulzi mare bane mare dabba a surwa ma man no gai su
0: anda kinjin ma akai wajin
1: gala ba gon boye fayana da ya masa anya ai
0: awu ya roti do
1: are nda ya
4: a
1: ta sarma da wani aka ke da ya dai zarai wani mare anda ya kinjin bolo ma walta boja da ji awu shima da zarta na ma
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: alai ga ji mai do ni kala ma ya gamba yene ya fa na ta ma da bari dara ke ta ma da muna
1: gela wura da muna
3: ke ta wa barati ko safar o mala da jo faro
1: gela zo maro wuce da shoro balbal adro ni ai
3: lale to baras kara me ta ga tiro
1: lale wuce lale wuce
3: yawa ta dura dina fanta kura da ji ba da
1: yawa a fi falangan da rai kuturo manu
3: ba
1: ya
3: ma
1: ta ra ya ja yo tarero ngelango ya falmata nya kranjin
4: ayo
0: dina fanta kura da jumba
1: fanta kura da jumba
3: dina
4: fanta kura da ja sai kirmuna
1: ara ta motro
3: ba ari ge
1: yo dai ya gambo rahe ba
0: Fanta kurua.
1: Dinan da jimba.

0: pa.
1: Ah, fanta kurwa dinan dajin baya gulum.
2: Ngayono.
1: Ah, uyan notu da wa sha kanir suran da kara. Suku kamar fanta kuru ad kam da kama namjin ma. Fantier suma muajin ba. Kuriyoro simzu lizim ba.
2: Yo.
1: Ah.
2: Ngayao.
3: Ah, zafi. Yeah,
1: they.
3: Ah,
2: ada masalah. Sahih dia
1: mana
2: gela gela amin rabbi ni ras kenya na Allah tu magon fast kam do rubtum ni andro Quran ma sorodo kwanto nduma bozu na marin kan da zaptin soruba
1: kan da sako.
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ndawa tukile wa
4: alaikum salam.
2: Alhamdulillah nduma na jin Fantina nya chintuna da Fantina da wala mare kana di bone walti ne musko fande ya bone nya ka kala Fantin ba ala ma Fantin ma Fantin ba ka kalma ran sha alma da wane mare an da kirin jin wala mashi ngokuru kam gade. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
2: Ade nda wata kila
5: salatu ne ba ala chaburi koloni mana jin
2: ala chaburi wuce kin shura fas kam ndukalawe
5: ala di wuka ke gikin.
2: Yo nye kan wa gon misum.
5: Ka ki wongo isko.
2: Yo ngala nya kirnya fras kamala.
5: Yo me shira ya ku majisan nam zana do. Ko ji zarin kampal ru zura fi zarin.
2: Yawa.
5: Kampal muka kam zarin.
2: Mo kon kam ja zarin.
5: Ah kampal muka kam ja zarin. Kampal chi da duro su ja zarin du suron zala bailo. Sai ya kadin.
2: Yo sai panama ya kala ndun za bailo. Gilen dule zaf charam burwa walin
5: bagon bonda zaf su wange
2: bagon bo minima zaf ni nasara rashidi ayya ko no naftara madrasa nafsana no kolji zari no no palza liuro fizia a liulan goja fizia zuri no no falle mukon kamzu nduma sorin baro a waja churo falle chira dunero
1: yo adu uro lona kam dono soronza bail lintar kam dono harma chida dunan zero kojida sukuro gana gana wode soriro ful me goja chindro krok shedin dala kalchar kozi mar uro sukna zum kon kam dono sara nim bail toro kozna
2: yo ndali ukulwe ajiri kurala ade
1: bi abidina muko kin ma tulumin ma
2: abla na la ya samine
1: ah ya samine kam la nyura ngal gana zana ma amma awula chida duna mela chidi sola ko duma nyir ma burbura rami elan ko kam so nyiro yake gana zewa
2: ngai
1: da goni ma ta ba fere me ko lan chimo ko lumina da kam si marshi ma bayal din taw
2: inda ya masa nya mu ta wata
6: jan we bagamu ya wa aw mar
2: ne ne duno mar wale ju
6: ah duno mar ju ko ruyo so sama so kam suri nya ruyo so mu ko kam ta sama kam suri nya kam chida duno gira zo zirna re ura shiro bayalo wa
2: mukoy ma da ya kama kam la alama ay su chula do jin la ay su
6: sabo ya kam mu kan kam yene gana man gana ay shida me graduate shi ba lo ba
2: yongo ya fa no da shi mu musu na da yi
7: ore kam ti da na graduate ba a jo ba ba le din tare
2: a da ba da
7: ya ta chama kure man gara duri ay
2: graduate jire da da ala chabri nya stulu nao.
5: I was to look at Dunay Marishima by Lubia and Dunay Zamare.
2: You
5: are donation to the Bagom is done. I love the country at Dunayshima by Lu.
2: Gala, Gala, I'll have the Chabudi. Yay, look to Magon first come door of Duro, Kuru, Nyesro, first come Shimadin, and the row when Mahaturo go come life for Lugunya. Assalamu alaikum.
8: Salam alaikum. Wa alaikum salam.
2: Dawa, take a leo.
8: Ya
2: sallade barka man duma najin
8: Aisha
2: ngoro ne wala Aisha ngoro fori Aisha korande beji au kanin beji wa
8: a ka ke kin kala India ke de gonge iskala
2: hajo ba har kara burte
8: yewa nuwa ni din samu turam
2: nuwa inda awno
8: eh
2: nuwa yi
8: nuwa ni yono
2: nuwa yi
8: eh
2: alama nuwa ganye ya nda ndu zaturo
8: Ah, ya kalau mata dia ada sah.
2: Yo na, si dia. Si
8: anak kamera dia.
7: Ayo, orang mari dah jodoh sendu.
2: Gua farma jauh tu.
8: Na, ayo no.
2: Ya, ni aku rindu no.
7: No, ayo orang mari dah jodoh sendu wara.
8: Ah, je, untuk aw kau yang minci sendu, faham na.
2: Yo, hari ni kan, dia kan tu dah sama sama na.
8: Ah, duduk ni aku tinde ba.
2: Yo, sama gana.
8: Ali, na alai gelato butu ano.
2: Yawa. Na shi mari shi endu zap charam.
8: Je bi akisha na kama ye.
2: Atungu jin basoro. Ra dai kisha na kama. An kisha na kama ma buronum karma din. Da ya falmata andoro. Zap to fine. Koron wati na kalaka ne.
8: Na alai gelato butu ano.
2: Na alai gelato butu.
7: Na alai gelato butu ano kama kwali ola zonto wara.
2: Kamu siapa kau nggak diulang?
8: Korang suruh udugan gak ikut.
2: Yo, aduh si kau dah kau dah gana gede tuh na.
8: Eh, dia tuh kunci demas.
2: Dah pergi marilah.
8: Pergi kuah. Cuma janji sih ni ni aja no.
2: Aja pada.
7: Kau jangan mai wara wara. Kau yang kau tuh korang suruh.
2: Tuh syar mandir kerenua. Ah,
8: sih kuah pun saya esok.
2: Abi kau lama tuh, waktu nakal kan ya?
8: Chelo
2: janji pimi ni ayo. Yo wa. Malumai tu mangana kerana na. Chelo janji pimi ni ayo no.
7: Kwa madoyo yo wara.
2: Yo wa.
8: Yo wa.
2: Aru.
7: Chare nenda ara kwa jamu yo wara kwa yam kwanza koron suru ngayuza.
0: Oh kanuri.
2: Suru wa wa. Gela njoro askinyana ya lokto magono first come door. Awa angena ndaso son ishimare.
0: Ishin.
2: Jiri pasarero siyai au nyari da fadar turun kwal au
0: kanari kwaam kwans kora zonto so kama kwa lula zonto so no ay bulti kalanji sindina tuhano
2: wa alaikum salam ndawa tikile ade fantina ndawa tikile ya alhamdulillah du fantina du marajin
4: bakura ngoro be damare
2: bakura wushe kan shoro fas kam dukula we faton daraso nero da qur'ani beji wa rakan beji badi wal ba qurai kam dala dana ta ji sona ikranto kaudoni votun so aw fars kam da go e konyandro da lenye to so minti chila laisha fars kam da go am kotro

0: galazor karantu tamangana play ade ganairo kunonza gotnar woni justi parskam doni dukula we patun dara sunada krenyana kara soro parskam awon jum parskam shimaden bagon bawi malum beji shi ay soro jum parskam shimaden kallo parskam shimada ta ga turo kurade ma mustafa tijani shi ay beji kurade ma ya palmata mal ahmad shi ay soro jum parskam shimaden beji parskam doni shi dukula we mada ita gatke na kara daji ngao doni nandi karanturo diwalwa mana da forum nyenalan chaide kurwote en jimparas kam shimade do voltia a mustafa tijani kurande beji burona zaftu bar nyenado ya kay zaf kan yak ma la ngawr ko jie nda jimparas kam shimade do voltia nalan nda nyai suro kora gapto malan
1: nda wor kinmiyo yore
0: kinmiyo me a kinmiyo me are shi kanure airo kanure airo ai fallo maringwa bojo no maringwa gulti abi ar nganza zatu mangana
1: maringwa wa ku yakote mise ni maringwa
0: yowa are shi ma kamilo awonzo jawozo gela are lokma bana baro shi koro shi ma da ba zaptena daji bagun bo minya ina mu chai de waltiya
2: ngala kun ye tilami da wurin da
0: me wurin kala ngawana korar kuru kwalpale me ogun yeshe
2: lar mi ne wune
0: yo shi ai samnga mustafa tijani shi korma de yono shiro ayo shi fayatram waltiya bi shi fayatram ono
2: fayatram mare jili kure shorokati embei shorokati adan awlas jiri sulo sadin bei sulan gangar sananja njidi fija fayatram eso shilan fitin shiro fayatram dugul
0: yo awodon shima
2: shilan don jidi tupcin mar shima shiro fayatram dugul dai
0: okay kamilo arma sho arma kor mar ma roz zuwa dana ar koran dar shi ai kaskenan kado ba dando ske masadi nda ya palmata nya ina multiya kana uskume miyo kolle miyo fandena lar fandena kama uskumero shi ya iskaron ada sam garma ayo bolaon shi kormade
3: bolaro am kurese katilan satanin
0: yo
3: katilan sha satandia dai yare satandia ulta dawru daren dubse dai shima bolaro dai tarza sur harja kakarza sasaya awan tumze ko rasulan tumze tumza da shawar zanga ya rasariya
0: yawa
3: dai fira akure rugo zai ma dai bolar kalzen an zaka za araka ya roze tuluri ya roze kam raksana usku ya bola shi mare da rojin suro arm kerkel tapse rungo so
0: yawa arm aure panyara yana a bisa faidan zo
3: samat suro da
0: tapse suro do
3: tapse da kalan kurwaltan je suna na gana zai kurwalta kalan ro da kindaiya kodumma kuma sunana da wata gana zai zamun ya so kuma malui ya taso dai akai fero da sama kal zai dai dori satanje
0: yawa
3: dori kran da bola ar gana zai
1: dangarma
3: a dangarma
1: dangarma gudu shi dori da kampojin
3: dollar
0: ade
3: dori da dollar satanje dai dangarma kran da bola ar gana zai an zaka za ar kai roze kuma zo rajamin zai Allah zama kaza tulur ya roze
0: we asuna shi bolar alama jiri awai doni awala gnanoye nakara alama jiri kama kumbuye gutana ma fitin so awala kan shi zo kure na fada tema
3: ade
1: gomji bi me narur ma
0: har ma supanzo
1: har ma jimyo
0: gala gala yo kwa injum press kam deru kolemba mustafa tijani chai de holte sha
1: gala
0: koro de gaptana lan
1: kun umi urashi
0: kan ume yo shi korma da yono shi tumtum adugultiya yono a firo boja nga yono tumtum
1: tumtum da tumtum
0: tumtum do tumtum dama
1: tumtum ya furtin jimme ya
0: yo furtin jimme ro boja furtin jimme jiri
1: jim brayan tumtum garde me ya shuwa ya garde sororo kreyan da kumbu daban da ka tumtum biya kura ga zai
0: shi awode suro awode ne bayan nan arma awode su fazana awodo alama shi ya fudu bayan nan atma ko zai ro
1: Ade.
0: Jiri misalo.
1: Ade.
0: Yo arma.
1: Shuwa gerde maru. Shuwa fiwa thakin.
0: Arma yo karan kenturo.
1: Kere yang zai rose. Tum tum pura gerde.
0: Alama jiri jim meru.
1: Ah.
0: Gerde ama kura.
1: Kura. Kura. Kura gerde.
2: Wek gerde ya.
0: Ya wa.
2: Ni lor sa ama kamu lor sa ame suran karau.
0: Gay.
2: Shidi cidari fiyanam suran
1: dabba suran kashi
0: samma suran api api anam so gojin
2: api so jimpal din gonzai
0: ar shima wurin karanta ma
2: tumtum bai aw shima da fal bai
0: yawa
2: tumtum mar
3: dalam
2: me gonzai dalam me gonzai
1: da tumtum ma gonzai abi kurar ma shi tumtum
0: alama jiri garre re ro
1: garre re
0: api api anam so suran na wadin
1: da ma chess karer wa tawre min ga wuri kurdina dabba da ce bai
0: jere
1: ade
0: ari shi ma koromar mai a wurin rozana ya bar mata ni dai korofalar goni mia da inda girte na sha karantu yaro sai yayi
3: da wala
0: ngo ume a wadana zumya nan kuma ngo ta magana dio yembeji kan dio yembeji ta magana
3: na kan dio mere sai
0: yo kan dio mere wono ah wono shi ar ma ar jiri kalo la mbeji fara tema wono shuron ga ina kanure sha tandannin bonin wani abishi jiri kaluye hatu ga yono
3: kalu da tandannin
0: kalu da kun bari ne fadatin malman suro sha tandanno botin beji ga yono
2: Kamu
0: kamu kerja nak? Kurang kerja. Kalau nama kau di mana?
1: Kalau kerja kalau kerja. Apa jasa kan ada? Ada
3: kamu saya nafsu saya orang jasa
0: kan ada. Dah bagaimana menjadi
2: anda? Hutan tenar. Hutu surah kalu dan anda lama nuna buaya nade. Sima buron nak kanurin kalu kualji gulnya.
0: Yo kalu kualji.
2: Kalu kualji gulnya. Dua tenten dia gulda syuro. Kalu kualji ada kam nuzinya. Aula kalu dar daga dai faida ne yar kam lamnoji kalu kwaljiyar shi matan tando
0: da ya masa ne
3: kalu
1: kwaljiyar amma tan tando ba da ne ayawa ta kishana wa tiyar aro ruci
3: kalu kwaljiyar nan wani amma tan tando
0: sha tandan nan bodan tsoro a wani ne
3: a
0: an ga ina kuma shi karanta ma aw shi kuma do koroshi ma da su kana dai ya masa ngombo e maro ya masa ya dero lezi kam dero lezi ni buroman notini mare gulo ba gombo me dero lezi dai woni mare kawdo kolle a kirintu ya ga saya woni zaftro a ngo kam lae bozna e
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: to garo so ke sero gunna kuma kana buro prime ai wakil karab kara dio kirintu
0: gela kana kakal ushe kan sero bulbul alro
4: kole wa sulai alhamdulillah
0: ngo koronyo kole na deru da nye
4: ah asumari
0: na
4: koronda so
0: koro kama e jiri kalu e gutina mari
4: sari ma atino ya kodina uro gare yo
0: yo nyi gonu misama mbejiwa
4: ah kache bawo ya uro koro kan diu yo
0: shima kan diu me shima jiri kalu e gulena ma kama kalarin gashipte madu
4: ah shima da fai da jin ba kan hu ne uro yi
0: shi kan ume ma har mai yo ngofal be cinin kulata ma nduma sunuri ngurno zu wono
4: na
0: nduma sunuri ngurno zu wono
4: na ma tu imbao
0: yo na ma dala na ma
1: dagule kara
2: dagule
1: kara dagule
0: ah
2: ma na tulam ga da ma
4: da tu imbao
0: ah atria ata kamilo zamnu wa shede
4: yo wa sai ya kuma kure
0: ah kan ya kuma dai shi to magana ya zartna eh
4: yo
0: suro
4: koran
0: dai yo koran dai kan boso ba malama dai ta magana zafsana
4: daje
0: chan yi kan gon misma ma suro
4: faras kan
0: kela kela kan ati anira skinyana loktu ma gon faras kan da bo tro awa ngai na koran ko du nguro fande ko ne shin de mare ngo kam la fal
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
5: kuma kizi su kuma kiga a tarar abba bukar yari ma ngura ke gane mana je
0: gala ni da premier wani boyen right
5: amma gon ci zan wata ma ga
0: gala zoro wuce kin shoro farska ma abba bukar yari ma
5: kira gulu mana lale wuce da ji fore yari ke ma awa in ya ji tun mara dinanar mun tun ba atta ayya ayya
0: yo ndu zaftaram
5: ya falmata mana amure dare za ki kuma yan da ku da famma
0: yawa ya falmata na ngo ya koron dare awa indi be yono abi awa shi margulum
1: tuma gran ro mo
5: yawa tuma mar gana ro mo jin ba
0: yo
3: awa indi gran ro mo jin ba
5: tuma mar gana ro mo jin ba
0: aidi maman
3: aha mana kutta dona
0: gaya ka zikiro
5: ka zikira za suna a wayin gitin mara ganar mun jin ba dona kusuwa
0: yo kusuwa
3: yo kusuwa
5: dona kusuwa fadin son son din
3: yo kusuwa dona ga irin haka kan
0: gala gala babu kai rima atiyai ya ya fa mata nafsu si yanzu jirawa
2: da sun da yanzu dai
0: na
2: kana zuwa yanzu na
0: ah dai in ko kam la fal ba assalamu alaikum
6: alaikum
0: da wata kliya da fatima
6: fatima ta hango ro kwalo ce mana
0: gela fatima wuce kan shoro farka kamar don
6: ya ko so taro so so shoro
0: la la wuce ngo koron da la fal cikin kwalena be
6: a
0: koro ka da arzo ka ke kin riya ne dai kanun ma tlalawa ma da yake fa yanda
6: kanure kai shi na su ai rubuji
0: taida ai fallo taye guldin
6: a ar ma koro
0: ngela ndu zaptin
6: ba masa
0: ba masa ne rubuji ngela
1: taye agulum
0: taye na
1: taye are misa da kuma ajiya ta yanzu ganga shiro za sai
0: adam jiri misalin yanzu fa
1: ade ade rima
6: a kai ji
1: kai ya gulum
0: gwe gole ba gon mai ando
1: na
0: zaptin ba ando
1: da ba gon mai ame
0: and da fani na and da fantina
1: to da na kuntu
0: yawa abi ku turo manum
1: kaye agulumi yo kaye
0: tayi rufanga ya
1: dirma kaye kaye kaye riya kam kam kam garatirma kaye do
6: a a arge za a zo
0: yo nda ba ga mai awala sun mawo
2: a kaye ade hutu ya sun na ladin kure fero goze ma fero de hu yanzu sai da za a jiri gana ramsa kaya la yajin kamula fero bejin be da fero da is galajin fero da galajin tara da lorsa da suna da galajin shi ma kai dono fero lorsa da sadina galatuma do kai da shiro gulde
0: gala da biya
2: gala
0: sai kai
2: shi ma
0: kawo yayi gulde kai yayi gulde
2: ha akai
0: ngaya fatima
6: ari na yayi mar shi bi
0: ari yo da na mar ba yayi ba kiske ha
6: na burin su kai ro kai da gulde eni yayi ter tero gulde
2: yo
0: na na fal da yayi gulo
6: kazumu
0: ya
6: itu
0: ka na ce
6: kai
0: suro kai ngela
2: ngela
0: fatima tirayana ne kazumu yayi alama wajiri buri ne fadati ma suro
2: kai gute
0: ngela yono ngela fatima ko kamla assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda wata kilewa
7: gajimai do a ndawa tikilewa
0: kilewa selede
7: ngala umar habib ngoro gambore wace kare fa da tsante
0: umar habib to magana prato ande agamino koronde a waja nyiri aron da kolle
7: prato nya ga ke jiske har darram do ala cheruko
0: ngai dia
7: ngala da ya kuso to ande aro uso kunde le gona bane ko kuso kada so ya kada so ya kala ce
0: amin rabi hai na onyo rahamin
7: dan kore falli kica da ta andore a wani jamje zamin ma
0: tiyan gala nya kare nya
7: ya falma ta ya zora kasarin za a tina ya za tina re
0: yawa
7: a
0: fantina
7: fantin
0: yawa nya kare din da ya falma ta
7: ya falma ta kanuri ya wani tintin boni ne na yi wani
0: yawa ya ta magana kare tana koron da tintin boni ne na yi wani yo to kama mado ayo no ngaya
7: la buda are
3: do borniya bari yaji ne kama mado ayo ara
0: yo wa nyima nyima boroman kasar zero adinuma Ewa. Dai kan da hayan.
7: Kanan da hayan kanje.
0: Jiri kalu imbeji. Kun balin fa da te man beji sha tandanin botin ga yono. Kalu yoro shi ma drone.
7: Kalu ko kalu ba ta buriya kinden mara.
0: Shi ma biya kalu falu ma are.
7: A inda wutin kala te.
0: Su kalu de tandan no. Ngai na firo kalu yoro sa botin no. Kalu kime arai. Haru amura yuye ba andi ari wadana. Kamilo zafuna.
2: Kalu kime.
0: Kalu kime ro.
2: Jire.
0: Ah, kalu kime de jire je alo. Tandan gulding ga yono.
2: Jire, umma bi umma da kare kare karin ga ya.
0: Yawa, ari umura yuye ba. Ba koronde do en kolena mana zamanu ma.
2: Jire.
0: Gela.
7: Gela
0: nyiro askrnya na kare andi ai kasado mo. Doctor Magon shi kama koroda sukana mar mar ma gulding na.
2: Tandan.
0: Tandan kalu kemi au kalu no dege dege gulte malo botu ngena ar ma wone gud kuma ba gombo ngena ndoro gana zarabta na mare kalu kalje sina
2: je ngena
0: a ngo kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum to wana ci diol doni a wai ma ya tale ma da gala tarisa ar waldin ngo kam la fal
8: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Dawa tukliya.
8: Kalewa sunai.
0: Barka an dufan din duma na din.
8: Barka. Amma ya palmata amma kalere.
0: Ya.
8: Nda ku kota ni wangana. Ko ku sharu.
2: Mo yana.
0: Ngela samuna sandiya nya karanza na lokwaran.
8: Ya palmata ile wangana.
0: Ngela nya karanza na ya palmata shi ya to wangana.
8: Ngela kalewan sino uso sida.
0: Ngela korola gon misma ba.
8: A ba.
0: Atai da ngala ta yan raskin yana lotum liwa magam turo ta magana ra andi ay sero yeno roldino
2: andi ma kran sero yeno
0: lokko de gna zana ay assalamu alaikum assalamu alaikum diolara ka kala fantimba tana do diol doni shi ya tale mara ngo korado ni awo njin press kam shi ma ne kunye shi na ma dai kan bo zaso ba zaftina awo sama ba zaftina gulen kurun golo kure igna dana dan ngo kam lafan assalamu alaikum assalamu alaikum
2: kur lay ma gana to kulle gana
0: ku gaire gana awa
3: gana kazu
2: ire jisu
0: assalamu alaikum gware kam zo wallata gala zoro ko kam na falar da da kunya assalamu alaikum ayya pantim ban mare are da soro fars kam shi mare ne wone mare awala kawre go titina wala bentro di wolwa mare da pantim ban assalamu alaikum karantu e kana diala jipsa daji di wolwa mare da karbanya da jinjin fars kam jere tare rosha da ya palma tawane mare kala fars kam shi maten kawrim la au au bayanam pal india in bejima bentro ya palma taro
3: kawri na da amman da kirin zai sai razawur asran ya kula yakan amman da bo zai na kirin zai ya tsamma soro asran ya kula yakan ala darajan za asra
0: gala
3: ala karunta za ala karunta sasara
0: gala
3: ala porna ne jere arna le fa herra imani ande sam masura ala ande
0: gala zoro ba gombo mi
3: namba da su kaya tra na so andara ala echo
0: gala nyenda
2: ha uya kawlin be zai sero askara yakin am ande karunta ya ande boza ya samaso askara ya yakana kuru ala kamande fato radio darasana da darajan dasara
0: amin rabbi
2: Bila daraja fado radio

0: Ay, Dylan Chamo.
1: Ushe ngila zoro bale ari pernoro mandio pernoma ngo amkada kuskukrumaye maro gomnati muskodoni nzutari wayo su allan kina sara su ndina kara su allan surina daw jamiro sikinye lan. Nile ladu rani nijare allan barinea ayari ya kinangaro ni kishana ngawdo ni musko nzutari wayo allan furusa daw jamiro isa tamuna kininga nzayin kilan wakindia ladu nijare amadu haruna ishe kishana la su ada sorush
2: ya pura sunana kato ni bangara nan ba ni na kai kai na ba
3: su yin yakura a nashima adu uge clan yako wadunu dunuron nashima do wachato bladian den wagoza nashima do wachato a jire ala iduro luktu shima de ngiri ngana wagoza chato nyama de kai nashima de ai masa ya fusi ai za so siya sutuna jiro kinin ganza de kijir wollo ne yayi wuye kuru indin kinin gado ne a wani kama kurnotegi kinin gana de de kijiga igultin ba amma saudo nashima de karu nyiro ga ngi de suka nashima de ngaltima wa kurno zuni kurwa kurno zimba saudo hangal ne gozi inde suka ndan kinin ga shima ta aisha kija kiz na do ne kinin ga timin ya mana sorumba krawo mamso her mamso nduma rumba da aisha kinin ga kija kiz tumar bangal tima nashima de karu nyiro ga ngi ade sawin ya sadin fafarzan ya sadin fafarzan a shima de kasangi inde suka a tara sori yambuki sojai ma wasu monye umaklan ya tuluko saudo ne nashima de wuro kijigi de suka ndara manon gui saya kubune kilalayen lelein biya ndara manon gui letidikin biya letidikin hatta na laso din bonge wako biya letidikin na done lein manon gui donon gui done hatta alaiwa banazi lenge nala bladia la flataye lenge na juko nashima de tumurin botin daji allan wagoza na awayro wachato ngawdun awayro sammaso bayan na sadina lan daji andia goza andia daji andia blado ne kasoro satu suro prison ne kinangan ya chiduko nashima de nya kadaro wuro sadina amana wuye kasangi inde suku kadaro nya shima de farzana tumaru marayu done nya na de tumaru mangal tumakaru nyiro gayi kuru karu nyiro gayi ba de suku nya shima de sadin ne farzan ne ha nya dike dona tarad mafan dike galtima wuro awala kije wuro flezana rukui ah na lo iskina da nduma wa ngaizi kinin gai suru amso idiman kinin ga cikin galtima nduma wa ngaizi ah kirma atro nya dikin ngai manam gana ubi ana lan awdo ne bulgin da amna shima da yadi noza awdo ne sadin da awngla ga yi sai ya tufsa kinin ga shima da waza kwalza isa yanzu ana so isa kinin gata saudo ne kinin ga zadin glatin clan mu adma awdo ne kila hal shima da bulgin ma
2: amalan su da yan wasu tare sai rayuwar su yanda sai rama
4: tuni fatima wa dunan go tasara tasara ka indiro nyatsara tumure indiyatsara tasara ka la nyatsara nyatsara nangela nabtu ku isor chama mbachro wa hala kurushna de nya dole tasana kima kinjiru mbai nyimara ene milena mna bosar tengero kurar ka furse kuruchuluya luya na kusaniya ku indiko ma indi amashira ka locho nduni wudu yalla ndia amauri yalla ne ko inge kasikes churo kara ene faru ya faru ina ba biya nan dola kasan nan dola nan makala wahala ina mana kai sorba maro ba kullum kala kasai akai kullum kala shi wanda a biya masarra na rumbare yan cidinji kumbula angala fasalla sun daran pandemin ba ya ku fallu ba indi kudukunan biya kudukuna san manja sa kai sai indi maro ba sarta kana laifin dukai yim luke na mai ruye kara sa wuye luke turo kari yan tuntu kana garin mai ru tur mai ruwa da saka da kaudu yana kaunde uwar ngaso le tbelle ma basai da sahor binero len mai rutu kuriya mai ruwa da sakilla kausa fallan ngaso indi kala da den yalla ndia wahala duwar chuda turo budin ga yatin da arkai kana da angudin da kurawu da labiya ga dila wala muko le muko ya lara cacakina kuru luya kursai le tbune adu kai do ta konya ta sani ma wahala ma nya ce
5: kamo wahala jirfi ai so ai so ta na wahala
4: sujin jambe ta sar nya ko jai kanan ma ngudun ma kanga sabulti ni ma chapka da ngarre nya gurta kala ka sai nya njo kunan jai ar kai ro ausa au kanda au arafu nu mi ma nya ta tulu ko jai ko ruwa hala hima lot kunya ta tulu ko jai wahala ya min da ajabe gullai mana hede kana rigo ni min nya a mana ko yalla an ma yalla je da boko haram na kalam buwana masalar kadana chaman armar sai dai yundumi ko kampando embe ma nya tirayin ba kurga tero hangal da kiltin ba nya wanja na wadirka kana da ba da ana ayya
1: ngila zoro ushe kasar Ahmadu Haruna bayan kadda na shadu ne kirma kishana ade ita ga sanayen halduin da sauna kinin ganza kuta sandiya jamisa yin kuntenin na shadu ne lardu chati ade ya lokti yuriyan kaudu ne lardin de Nigeria ade ya ruyen nom karab kado ne kishana ya sombe kishana sore ne isana masu ada bana te yengile bana jiri so le sandiyo sani hal suran da sana allan sandiya tuloyen maryam abubakar alkali kazali lado ne na sha karab ka kishana ya lardi chatte she sawan de tira lardi de ya
0: ni maryam abubakar alkali association ya gurma kafani
6: usunye maryam alkali kuma kazada lado karab ka kamaye
7: Surolar da chatte ladan kama kishana do suro kufudoin da ya muskon bali mi ayi din be gira bawo
0: ya muka na yam larte da wanga ta da larta wa kaina nan mina soya
6: kuma ya ta suro karab kan de Allah na an me kuptu ya sai zamzu isana made ngai muku da ya sai ya konyen bawo awdo lotoro suro karab kan den ande be made kamado sai kuttu zamzu isana made dagi zero banadien misallo shaul laso awla seran saya bananyen kame kutti sha zamzudo ngai kururo duro monjin bawo kutu sha zamzana maade hanganzin tulumba ma wattu kurman nanzu buro kutti duro wattin annan ka duro suro karab kan de kamaye allah na ande lotoro awodo nanden mbe maade dagi kamado kutte saya zamzu isana maade sero banadien
7: halbin ka sururo
0: saya rata nda halka saya no yedo na cheleri kamla gata mu tulu cheleri kamla bininga ka ye cheleri kamla wala ma saya rata diri me ka so ite ra hijaba jaron kunya kunya kunya kunya le
6: daji kama sai maade ande ziyara so sero yadien sero galasu yien kuru karabka konserre sodie daji sai andero bana lotor rosedin suro bana do ande diye maade karabka so andia bana zenembe kam kutisha sondina kero daji cha kollum akedro monjim bawo bana do andero sayo jien maade la so sero kira so e flenyen sanya so e sero flenyen awdo lotor bia kam malero sekin maade samaso ande suro karabka de kamaye allanna sero diye daji suro karabka de allanna ande gala gala kala kada am allo diye suro maweden ande lenye sero nae gala soye sero iyenna daji awonde hangal la sak daji klaburu menen awol wala soro awodo numji waji masaro hangal la sak nyan kadro daji ande lenye sero naya daji gala do kama lero sikin made samaso sero galanyen shaya shilan daji suro mau sol kala kanyen made am attare kada lero shaya gananyena daji am sei made daji o sero yien mare bana so e sero jien krapka kanji morie hakuma dardia dukso ande am ade bara bana maradzana nanka duro kolle sero bana ro isa daji am ade bana maradzana e kuru kamo awo jongla de shimradtina
7: yo ne imbe ma aiso aiso tidido am sema masoda daji bana zeno
6: daji am sai maade bana mazen la soro sai rumia sai anjunoni men soro kasuyen fomzen na furo lezen ngawro isen adaro isen daji sai admaade sero kasuye flenyen auros klakanta klarotaid samaso sero flenyen daji kamme ngaisha rumo soro wahalalan kambani adam kamnum kamanum akero daji soro wahalalan wahatin akede daji ande kaurinja hanyenna akuma lardiya kuru adema karabka kanji moriye surlar din da sana maade am sai maade ro kiza jaza ande sai ro gala so yiyen kuro gala so yiyen dia ne aw matin de shima bana da mamatin no
0: kuma aw to sanda da yi me control lo me na dari yeti da yeki
1: Ngilazo rohara mikri ntunye soo kwa na shandi lardu Nigeria adia lukti ya ruye ntanas maro karab kadone na shadwe haku kishana yesu ada faita kurade ma shimala nene kishana yesu ada chakti ya lama rafala india nzirtari wae amgweza lizana masu ada ngao isana ila notu nza fala india zandia itagat kiena kwamre lusi jiwi nana ishe putu wa sandi zandini na mburo hawalin shakware kila ayaya di ila sandiya na zai sa kudone nzirtari wasu adye askirasa ya kina sarra suwanda isana ya allan halin sandiya sori nekilan
0: kisa rescue di mutare kala kala akwe ema
8: shino nima amso ada musko nzirtari wae adu mo adu futu futu men ishin sandi kama chiboke sandiya tumona adu mbei sayila kurudwe musko nzirtari wae den sandiya tumona soya imbei tannimi no wallo no ma awla nyogun gyara kana mbi sandi kuma kama do idariye diwal doi dambuwa in sandi a gotu letina ma adu. Sayi doi suron zan siya buron nongana adu. Musko do ne sandi chida u DSS alo siya samo na zan adu. Nashima alo leko na siya uro astumaro uteru. Kishana ala rumin siya buron bullo notina ma. Salam zana isa. Hatta loktu shima adun teda nge yirkana. Futu doi siya nashima ala iske na akana. Dare do la ashe srodin amwa asuzana mbi wale wazana soma usi atamaro asungi nga urukuna inteida nge yirike audie kutunzi teida nge fangana. Yo seirumin adu safal runzi di madian alanchado. Ndata ne sandido e isa tulurso ya ina musko amadien sadina madu jiriye di rowonze
9: natuma.
1: Gile, kiningan zafaltina au bi halaro taminwa?
9: They are already traumatized.
8: Sai rumin adu ba hangan zaso da majiri raro walizina. Am rumin sandiya goza ya sa kadda muku amariyan sadin. Shi kuma Alice Nyrogul ngana adu. Yarwan cidajin shi Alice Sadudo kuma loktu da isha goza lezana adu cida enjoy sidindo. Cida doi kuma karabka bada kanjimole au bi gultin ma adu sadindo. Da isha goza liada. Nga kuma isha goza lezana adu Alice Sadi shi da makon limiya yanzu da isha sambuna adu hangal man suluna idiro iswalzina saudoi kuma karuza audoi sha sonduna adin yosa isina adin kwanziye sha sranyi yairo iswaljin kurunyuro gulin kamudoi kuma nyuro hawarnzi ikin nadin gawo ad samawa sina in man yanzu sha sambuna adi isahar anoskun zero walono sau karuza lamar adiro kurunga adin konga sorumin ad kamdoi ganala karunzin imanin beyo gima ngunza sorumin jili kama ad sandia isalor sazemba maro waljin kuro adi mas na shakwa idman kwalimia am jamin gai bila yayi sero what do i fleza in ma ad taders au kazi ya falkuru shi adma da kwalimia duli sambuna rawallo no ma kishana do lamar ad sha so ndina da duli shi ma adma monti soro leza yayi rumin sero ku wato so da gina zaino isu waljin ngau adien kam do ne shi shakaransa sambuna ma shika azma ari zauro shi mama batio watu dai shiro amsai
9: filiza
1: akai wa mna kishana lasan bai saudo ne ngawo musko da ne zurtari wayo so Allah
10: darasan
1: furusa isaya karo kutairo noti gasan jumlan cesarin gultuna glesan di kishana jiri ade ada fodunuya au lasan de duyi na sombe ya
9: dole ne ai za ta yi kuka kukan baki jiri akwai abubuwa dio
8: da yiwa ta dumbumambo saudo ai au kadda karun zuro isigain brosalakin gaudo isha lezana adin ya lanzu kwal zina rawaljin gawo na dro lezina ne kutu jili shiro gnaza njokuno kadda mbe jiro waljin na do sandiya made shago lezana din dialogue to Alan and Didier Aujili am adro din namnye sero manayen sero ilmu nabt shawari gullin ronungu ilmu zrai di yai sero klafatu so yai tidin gullin tanas baro audoi sero gullu yende awnya so ndana ad uklai do yin ro manakin adma duno audie ya kongi dai au tidin nambe ma shi aladin shi ma andi halaksu de suk share mar karun za so dro sakia kana niske so ndende ada da sero fleye ade makuru malam maso yayi sero ta na segotin na do sero na siyaso tidin hangalin zabo zukarun zarin gana niske so ndaro malam magultuna ma ade na sha adin kar muslim ya shi christian ya da sam mason malama ada botu sero au gultuna ma ada tidin dai kuru da da jiro mo sero atus asutin walt au do siyaso ndana adin sero zaka idiya suro din ka kasharuro
9: kada bane ma a ciki
1: glena sa jimi su allan gaita jiri sori na kasharu da hatta sanje Jimson dafta ta sare su mana tunanin
9: sakani da Allah kin gani zan baki ma wani labari guda daya sangoma da nake
8: ji ala idu a wani rana din haworo gullin mambejima amdoi siyan jokkuno tuna ada aube musko amadi ruga sana ma ada watu doi sero filezaid ada kam karunzin imani ya gima kanjino doi mraditin ma ada to ndin bau sayina kam doi imani karunzu rosakanai amla ya rumin karu kuta filezaid har sero au siya so na ada kurunzai ngai su ya sero gulizai rumin kuru sabil alaido au siya so ndina ada raun zangi isi achondo. Kamado ya dariae hawar nyuro ikana sandia goza lezana adu falda udun. Loktu doi kumasi ya goza letina adun. Siya tunduna lambana madoi kreborne dina mama ndurukwala notina ma adishima siya sumu. Yo siya sumu ona adun shifaladu gwenge umasha ngronzu doi kureda anadro chaduko. Shaya kena adun sunzu buonyin. Awande kadana adun basarinyena. amma a udoi amgurode andro fleza na adishano tuma noza iro fleja autudin na mbi masa loktushima adin we karunyuro ikakana seiro hawardo ikamwada awangenge isha so ndu bukwa ramusha goza lezaro flekiara kana maro isu harwal jino walono kurungai diodora unyingi sakula ado fero laga nala isinad klanzinjia isinadaichi kange kishika munga ingai bukwa ramisha goza lezana adu fanzindan ngai dugu lingia doshi fero gana adi mgosha fanzina adi nisi uro fulejo
1: gilena shakini nganza puye kunten kambaturo bana latini nasumbia ya na shagomnaten au binkarap kaswela
9: sana hii shiba abaka na umara zurum wala yena kwa kartawa kengata guri
8: na sandido ikama sea musko amadien tubona ma adi gomnati adi seanga yi kwa luzi seiro bana swasidin hata kuru karap kado ibana kanjimo le so ya musko seiro sakina sea bana zen tanasmaro shikama kininganza ada wata mgana uturo
1: ngila zauro kirintu indesa adishima comrade Lucy Diwi nana director nene na shakara kado ne wingulti na kura adi ima tiraram nene ministry of women affairs and social development nene sharu ne kirende borne adindana unkunteni gila harami kirentu ndeso chare sosra bulbaldo ne zawali ala nkaraye maudure ne kiladun zande ndeshima kila kiningaro ne kishanata nasmaro muskun ziftari waya su ala mfurusa isana masu ada ay kininga nzai kilalan nashari ne ladike maruni adiero loktie tenaso lima dune kishana isu dune muskun ziftari waya saluna ado abiso lieti di shimalo nza shima ala chatien tenaso nashadaw jamin zai lankiliwa silero napsai mwakindia ladu ne kemaruni eshe tenaso kazari ladu ne nasha karapuka dune kishana UN Women ni mbotin ma ada azandeza na shima marifiara kisho pegultin ma ada azandeza na
11: elan tam de la strategi dede ya du Kamerun
12: chene bajara mle nashia program dendaji dede re nashia dendaji oni fama la dene Kamerun yedu chidawu dendaji nashia dendaji karapka oni kishana la dede Kamerun yedu awakada zamtina nashia dendaji la marasi asaya wuzna ngao dendaji tertip ada daji jolla gnatna dinna shima daji nashadai nabchiram dai minista klaka makisha ne yawusna adedin ande chidade daji nashadai daji kunguna kla garde daji nasha nabchidai ni lewa kla daji lamarade ada usna dani ade soro ande kla from kada manyana nashadai daji kunda kamakisha ne yawusna blade daji marwa kurade ma nashadai daji bla mimia samason yo adien gawna klafrum kadama tsana na shedin daji kama kishane klakin da sare daji rasu ya kurade mafutu de lardia samason yo kariya kada samnyana na shedin daji kama kishane klakin da adelan da sana maduro kla daji seye ratun zalatir daji chirar suda masiyanga ade seye daji chidado na tuklan seye samaso seya sorcinno yona lana ne kasa da lare kla daji chida ada andia bana sana kurade ma na shakarab kade daji gede seyenum kombonsa chida allo filizana sama so andia strandia gumena yo kurade ma kariya chida ide na shakla daji kinda de dedere allah na sodna maso kurade ma yo zawo de daji andie nalla na fandena madu am tadra yer arake suroku fudeji na muskon bali me sai isana lorptana srodun kama kishana kada da sana yande siya yarti kla daji da maran sare daji kun bali masuda bana tro yo walchike gadamin laro askra gumgu kuna na shere daji amti za tarayi na shalla da sa nyanza su angero fle sana da yo kurade ma anje rattin da tro siya yarti ne kla daji da marade te yar lardje daji Kamerun ya wuzna masoda sama sodaji jallai kenno
11: de la dimension genre dans tout le processus de dire au Cameroun merci
1: ngila harami kurintu ndeso arish mbazandire ne na shallar din da Cameroon ne katabre ne gwamnati ya gwazna shimalo ne sandi kishana don karasun isanan mu ada cetiyan bayan kanta ita ga sakrin ne Gila hami kurintu ne so walte kuru na shado ne laddu chatti ada lokti yeruyen nanu ne malam na shado ne kraso agultie maranti ne high school in botin Mustafa Ali Ibrahim wakin de laddu ne chatti adro bena itaga suna ada kurne ta nasmaro haldoni kishana su ada tamina kinin ganza shim ada futu kambati yunkuntannin
13: angala mashallah futu kindaram don alhamdulillah futu sandiya am chatti de mun kondi daro dana tsoron gila tsoro kindaram don gila naptum zan gila amma Allah kin sandiya hausa yan bozuna ngu hausa yan bozuna da yudin da i kam don tarizo sandiya duza larin za kolla bran za kolla fan za kolla jama'a za kolla iza da kamar namgire to na riya da musulma ma za iza katamu futu musulma ma za sandiya rozana da ngila amma awala sandiya kun bari ne bogin makarun za ga na bogin ma da sandiya amza da tsauro sadiya tirana futu na sha gwamnati yin sandiya sadiya tirana jama'a don amlar da ga na mu kun zan awza ga na ga na gulundan zan di ma za sandiya sai cisa bana sadiya tsauro ngila kuru futu ne bana mati ma da kudu injiri awe fallishi ma aw shokura ba injin za kamin sandiya 60 wanzu kuru na sha kumbuwa kun za ide sandiya 60 wanzu amdo yi bana wu larda ga dai zo za sandiya bana zan ma dai amdo yi larde ma dai cisa sandiro kalan zan ci da za sai nan gaduro amda girza sanjiro sautu sanjiro a wazara gana gana kun bari ne sai sarri karu zaro ngawu da karu kan mai sanjiya sautu na manin gessa a wai shi ko jin nuwaya a wasan sanjiya su wannan marin kuttu sanjiya su turu iza kuttu shi mara kijidan faltiya a wai shi marin gessa na bare da sanjiro fleza gana gana kan ya wazara gana gana sa wandu bare za sa wandu sauri fandan sauki na zina wurin ma bana kan mere muzo kan mare na raun mai zamin baya da gama gam lumi kasoro gami ismin da alhamdulillah san mafal ya san mafal insha Allah
1: Ngila harami kurintu ne su Adam Mustafa Ali Ibrahim bayan kada ita ga sukrine ta nasmaro sandido ne majarawa ade zamzina mu ade halda sauna ai tirka ji shi mu ado sulha matinyun kuntanni Sura balbal de Allah dare ramza ishe na yana shalar da Najeriya ade ya lokti yuriyam nana ne kishana ade biyi nas ngawo don ne gwamnati ya sandiya su mona lan sandiya kinin ganda su akan batsu hatta sandiya lizanam am gari amanzu ade ma klaso a fazai na kashuru haldo inda saunan mu Allah sandiya tuloro cin zamfaniya Allah balbal de shi mu ada kirfa zannin
14: Fatima Bakar
15: mina mu'min sallo fero aboko arame kula sai lizana sinana sinana banna zana saya isa fatola napsaya tunani ngusarin arde sukura samontero design ba kraero rasa design ba fatola napsana sai so tunani sarin yokwa pera kala surungure yere haur arde fanza saya kala laro sanga design arde suku sai so napsaya tunani sarin no wallan ma kaji ayin sai ma fanza yin ba dai sawam la shawari ma la berma da shirin da mun kon kon gode nan gulmiya ga la sauki pandemic a tare shi ma afukan masorin mananiyo ma sai sun ya zicin da suku am fiade sai rosa na so are
14: sai rosa corona so
15: yawa sai rosa corona so are am ga sai are misali lor sa sare mai da yaro pandai ba sai aban na zana da yaro amma da nan ni tare so alan ya so soriya tun da ni dai cullura wanzuna da problem bai ba ni zunon guye amma
14: am problem pandin ba dan sau suron da man a da yaso da India kame suron da man kuru kirmaro sai ro jiri sai aban nazana goza kararo le za sai aban nazana kuru isa na adin ngila za lorsa sannan be giranin ba a dunya so da ya girani mai makurun zufan
15: yawa a da suka uta lorsa sadin wallar ma problem mange karako lotin da jiram dulum gulema da kam da kasassuna ma ya lorsa ne
14: an da yadi kawon keshe karan ishe na da an da ya sabsu ne bede an din bede ne rocin ya danye na da su an ne makama kasalte da waka mandiro karai dan awu sukuna da an jiron gai sunna da kijin zufan yana an da ya furtun den am kada matciza din men nafsana awu zain awu shima da sudinai suron dauka da wen salona kama kada daukun cin salona a iskina da dawo amma ragawo dama tita kana dawo amma ragawo tita kana ade injimen ade ido ne shi organization da awoy al-amin foundation organization da yanyana la lezina rasu manajin macinin awlasa shayar tuke le yana da ikwa Allah kamu da an da yaso wanda ayyon ya awdo isha so nana da zauro kutu nge wushuro furo kwenye gana afunonon shuro sama guguluke gugunjuka na ha nye kala ni mana manyen nye nga ya a nye nga yon na mo aro sam noram dira aro wende nga igranui nye ronga idien telet nga idien andiro kazumu ya esadin kungana ya andiro sadine nga ilandao kama andiro tulte karaye kuren ungaigi sai ishena adin amma kirma range dawo amman manain waks ya samma follow fine dan andiya tulzana kalandiro sasakana wanda jimmen namu andiya ne ya samma falde alani yero ganazu aw kozina ba kozina jesu no sai nandiro har ishen jesu yana kuma bonye ya kanim da shawara lenya dan so andide suro doin kungiya do da yana madu kula kamwa durisinana sayro clan zan torai cinye dan yana awo do kutte isa ande rogula da ciyen na yasayen a wala tallafe doyen ande amde kuraro saya haye amen an children survival convenience foundation ani mashima awon de do dan ande wu karata suroka ande din duya e fanzan nguron zan am sabcin am mewuri sabcin pato pato rogayen gulen kamo abo kwaran mu kala jirin gai karan isaraso gai siyasa ta goza le zana so siyasomnya jirin gai kamla kunci shiro kwanze sidin awa ande suron gurai non yana siyasamnya sai rogulen wande hakkin do rasani konga ando so yai ala durin gurai yai ala kammame wande hakkin do rasani ne kuma jiri karan isawaso adiye wande jimmen gawo yirwi ande rogullo ande ad lenye nyero hapkiyen hakkin do kamdo laye zuna be olo buron kamla ambe iswa kuturo shashe kun kuturo ima ande rogullo nyero hakkin no mo yin ngayen sero ngayen sero organization dey din dey kama dai a wajiriya dey siyasa wanda nan alaman na karan sai ya kwanza sai goza liyana okal a siyasa wanda karalan goza kashara okal a na nan kwanza za liyana okal isna rawalja an dey siyasa mafal ciza solo sanya mai sanya zusud a wala su karun zur rozina a wadi shiro gwamnati ya sida sarana lezu umar ride nazu manan za kirnzen qur'a wadi wembe ma shiro sadin a sanya a adien loktudun an dey jare da sabcin da mara an dey rozawa su kalgina a an dey rozawa di wanda riye an dey rozawa goza sarina zawa nyero ladien nyero kona ngalaro densa andiro zawa sakalena zawa die somnorom diro lenya adie zawanza adie zawanza da ya fato lenya a wanda sanya ndi gana gana die kurumonti mamonti roga yana
1: ngila zoro arishima kishara ro ni sande kazida ne muskon zurtari waya allan soro kurukusku kirma do a shimalon za chatta hatta sande amsa bana zanan kuntinin sande ma fatima abubakar qur'ani ma amina muhammadin kuntani tumangana sande gafsina da sande ganga za a ware ne kozina ma ada kozu da jamila fuskan za farkalan kinin ga tayrum bisken ne yake jijigan ga sutina la press cream da rine zawalli ala dararam za ishin susu sawayin tira larda dio for ichi sare wa bana za press cream ala sron lefanin dio gumzuna kala mawdudu ne sandire na kisha na sore ne ga muskon zuttari waya la fursa isana ade kinin ga za lokti yaruye wannan dio press cream ala ita kikina Zainab Alhaji Ali wannan dia sai lokacin da fuya ka dura kliwan to sun yi mu assalamu
16: farasram dawle ar Zainab Alhaji Ali
10: darasan
16: noyroi daga su

0: kala zoro karantu fule don ni sudan ni fule don ni na dai mata kringe to ngana fule za de gana ro kuno ha kurtana ro one justin press come do ha ko adam gana fato ndara sune da krenya na kara kamaro redin moscow mo lono ma mududo suro press come de ko de na zande nya ma de shi ma kala rakta kurade ma kunto wa doni shi dr lord nigeria shi shararo aw la de ar cinema soku doni wone mare a lamar doni shi shararai ta ala nafsana walja awala fala india do ni rakte sande suro sandana choroma sande suro awado ni sharada na da kuru sande kundoro shima shuro na tarana george discretionary for sema de clan nanjuro modu akude na zandenyen faras kam shimalan barista bashir mahamad mustafa shiman dero bayan hazina kara da ji kwa ya walte barista bashir mahamad mustafa chore afiye shi rakta kurade ma kunto ado kutina mar nda nda sun shi la riado ni kutina ma sharare zai ma de fara tene clan wa kurawo jawara andiro club sino
1: a futu gulungna ide shi creationary power la ado ne sha sharai fe da tin nan be dai misallo kuma na sha belin ne ruma misallo ka sharar magistrate tokal a high court tokal be anado ne criminal case sadin no so nado ne la criminal case ali misal liken criminal case gulde a home do ne gawan dara sane gawa eden madaran de fallan de anga wedina ai crime I am civil law sama gulena dai dai msoran de akun zain ma dai yo shina sa criminal aspect ro isme sa kamar sa tu huma da fu sharan le da sa gna da dai nga criminal aspect de chaman ngao nya fu sharan ngao da homo nyero krada a diki wo ma dai sharan nya gna jin fato awelan fursunari nya gna tia dai har ka mana da jin no soro dai awdo ne shoro belin gultin be sashi bel na dai a ni kalam da mau a loya amda a kam gare ne da zana ya dai ci bara sharai dai bel majin bel gulja dai izin ne sharai nya kol da nyiro nya kol da fatolan arene me kim da mana im doni ka mana da jin no soro wanda nya furtin do sadi ali shi ma bel do shoro gulda ndo yosa bel la da tsiriya sa application da shoro gulden buru do ne sharara ikim ma akan cewa sharai ngodon yana wa ngodon ngana wa belin no ci sharai dai ka yimdo ne mana da karanta nasoro har kama da jin nasoro yim a wata nasoro iskin shararo yo dai in soro lamar ngodom aden dai sharai nafsu karanjin a wani ngodono ma da gain kuru bellu kuru do kai sudina a har kam do ne katabka do ne beli ne zain ma sharai ar mar kasasana sha beli na imin dai yo didda katabka do ne kuma gultuna ma tunai is a discretionary power of a judge bell don kamo kultirin ar discretionary power sharai ma sarai nya bello chono a sarai chono a chimbau sai na tufu yendo nya bello chin a kai wona shi kwata kwata nya bello chimbau because nya bello kolja kasimi na igal su guljin a awala misalo lenum guro den namomia pitina ro denga we dim nya fundro sauna mar waltum dimine klan nya kolju ba ya guljin har mar sama ar misal do ne kuma futuin sharai discretionary power zedo ne fela tin magulla mar ar na shado ne rasu shilan fela tin mado
0: galazoro karatu bayandoni barista bashir mahamad mustafa ada kranyana tumangana ta na sokala maududo gonye shina madin she ala para school clandestine zuwa papa fazana tajinda karatu doctor kalin girti diorwa mana da furnya da nan da rubtu ya first come shimalan abibeyan hawi kladiorwa mana doni super uskopal diolar fal usku fal dio arasku super au bin super lar super fal u dio indi sabarlar arasku dio kranto mal haji gajmedu kala kuris doni faraskam shimaden terero ita ga toro na katama ngo kamla e assalamu alaikum
2: wa alaikum salam alai gajmedu ndawale
0: nda rupto klewa
2: ya zuleri
0: alhamdulillah du dunya du fande du manajin modu kulli ndoni bala mamre tamangana nda modu wala ngamaru modu
2: ade wallahi ga kana kuyi boy ndo ne ya wo fika wani kudo ne ya ci ondo fa kra kawai
0: ngai
2: ade
0: ngala askanya na ndiya nyiro ndiya boni mina kuran ndiya kirni mina kura de ma ndiya gami na suro faras kamande modu
2: ade ngala zoro be ha gultiye ba na kra ga dai
0: ngala nyiro askanya na tiye modu kulli ndoni bala mamre karanta faras kamdoni hakwa nam ga na fatun da rasane da karnyan modu wa kudi zandi go kamda Assalamu alaikum.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: عادي اندار دوك ليا
3: غاجو ما يدون دارو دو
0: كليا سدي دي
3: هاكو عالم غاناي
0: غاي
3: انغلا نوت ماي بوين سدنا
0: عادي
3: شارن غاسو بوين زالان يا اولا اسمنا ولا اسم غي ماري
0: نعم
3: كم دا ايو سديا شا سودو فو شارين غناتيا ayo shara da yake sha'awa lare turar duk sur diya din awo islama da home da salan kamjin sara da wana ngai awa clans ayo guzeno ilmu clans zela ne yi awo naftukir mai zela ne yi a home da bana yi clans zai walta surorro sakin
0: ngai a daidai ne ma misalo kuma shi shara gutuna har wani mare kamla ayo la suru misalo ayo doni gutana ma krimi ayo doni misalo nyai kamai dikate misalo jiri muamala igi dikate doni awa doni shigono tiri haram zana ma shiro krimi gutana ma alama jiri kamaron zukuro yeso kuna kamala andal wono kuline so le kaptuso gare gafna zwa kama misale gana
3: do criminal camp to are
0: yo yo kama misale gana do kamme misalo fero la nana wala na zinro chukuro rolo no ma dai shi shararin ngo yanga ina home doin sha sandanan be churo ya fero de ngo sa ndumai alama di uso uso ara kusa ma ko zinu kam adiya wa ka yare sukundo zina awa fantama kutu ay kuru kuru ramma kutu ay
3: ade
0: yo dai a wodon home mi shogu na ta ma na bus down baro shi shara sarana nafsu a wodon sandana waja wani mare kamla funze ay aw kamla aw nchima da kundo tinya zina ay shara da chotu zauzu home da chato paraksu zauzu awja wani mare adesha hangalzini deyro
3: ba sunje kwa
0: na'am
3: are jiri gulluma re kamla ce ade bawa jira da cire ya shara da karo tana da tiro da samiya kamzo
0: yo akai san maso ya san duration
3: yawa ne yadda samiya kamzo na are da kam da san au kiraka au sanzu fiyor wallo ne sa miya ta da mangana da surofur ne bonzo zo mare
0: zo suron ne wanda ta mozin na
3: yawa ne da biya kamel life in prison gultuwa ta da yasa har kam gomiya da yi ambo ne a wada sadin mare
0: nan za ya yi
3: a wasu yare tsaya sa folson ji so arakuso kanta u sa arakuso ga da sa ngai ta sa yaren ta wada are
0: ngai
3: ana are ne shi zo arede zoro sarai salan awala juri arede suru home da completer zangala arede
0: gai
3: kam gawo yaro a ayar waljin
0: are
3: amma duwan shi suru sarai lan kam ayola zo kuma criminal case gulluma lan duwan kam cejiro kam ma sharak kam ceje kam zai ba
0: shi kam cejin gai ya wani a ngai na shi duro duk sir den man kam cejin beru amma ngai yaro a wajin suru home den a woro barta ko sha tuluni ar ma sokulan life imprisonment awden kam du jozo sanai life imprisonment awden
3: yo a sha da mara kuma jeje kuma kam la ta na so kaman zula ngai shi ma su ta ce zu aw awala shi ma muko su ku awda ce kam da ta tira walja da shararan me to sharado ne kam yozo kam tiya ku a yi su ta tsara ku walta sha suro a suro furbinin gana za ku zain ba shirin go kamtace kamfina le no shiru hangin da yogul zaya gona le za ku raisa shararan min sha kwa ya gina za lantin go zai da dalil da kuma non
0: gai
3: dan je sun gai kanolan ka on gawe a kamula ta kwanzu ce zu sharam shiru kamza tawar shi ma ce zu to wanda ya dai shiru
0: gai ayya Umar Habib tawagana a hawarum da yimi ne don godi wanda ya fa kamzu lezina so ne ai karanta first come do hakwa da magana Allah lokacin da cilala ga sunan beji wani ma da boro wala ma so rokwa da kam shi ma da rubturo wa kuru kam gare wa alaikum salam da lokaliya
4: ya kiyan
0: go alhamdulillah du fande du mana jin
4: Abubakar Mahadin
0: Abubakar guraye gulum
4: ngoro gomariya bot
0: ngoro gomariya Abubakar ta magana first kam da ra gama au modun da ta karna ma
4: an gina da ta an ma an kamar boko da
0: yawa abiya andre gwan mu isin
4: kira hafa adam gana
0: are
4: iyo kuma mi sal kam ya o tidiya
0: mm
2: sunansa a wala mun kwa laifi kuma da ya turo to sai a wurin zargilan karate tawan mu ga ni gozalin ba
0: diriro
2: a misal amma wani tiro ne ga mai suro turja don suro turja ran so hakuri lan don sana suro turja wani to ho me kam nan ba ta kurbin ne sanin ba ben ne sanin ba are gina to sai ko shi ko a wanda ga san
0: yo kamaro tawtana wala na ma ba sharar makamtana ya tawtur dan tawtja misalo na awda kun dozna na tawtja
2: a sharalan kuma
0: yo yo shi sharar mar ni kun don ma mar ma kamar le ne miya shi nya su kun don ni miyar man nya surin har sai isa a washi mar da tawtsa shiro shada don isa tawtsa yado alando a washi mar ma kun don ma nya fuska ade nya surin amma le tubure do kale ma kam doni biya dual captain don biya ngoi bidon zunzo gozana a zana shi shara da fundro chawda ma kawdo na nafsu bayanda kirinjin do ni ayo magi
2: ajo ba mai ta yanya na lande ko ni ta yan zalik da lana shara da zuwa ai wada a kuma ne zargi tarin a wani to ta ni da so ma sani belin ya ne wada ai shara da hukun do ga kana
0: yo politician zam da man kam da rota da baya
2: Adamale ku ka kyakku ko kitawun dikkan ga Adamale ta waje
0: yo ade chakman kam clash rai no na alama loya yeso chaman goni loya so goma sharo to ne rodana ma dan mai sur home de rin ba ka indi au ya ka ko din au din sharade au nar
2: wallahi mu isa lu sharo ba sai ajina a wasu mare to dun du ba ne za wore su ai ma ga su ba
0: yo are ne land ya kara a wakar are ma ne land ya kara ne de lenu loya gonu ne ma le zikalan dan dajin
2: loya
0: no magoni na ndero nei nei sai ndiawo sinaru kidi ni kai yo armadia wonzo armadia wonshi home ne wuzna kamar sha muko police call au civil fencing kaufal nguja kawo india ko jimbaw shima awa fitru loko indin kum zana ma
2: ala ndero abu sare
0: amir bingala loktum magon man dia botro atianyo ras kanyana kasadomo da ji kirtu first come ade andro mus kwafsi ne ko kamla fal ar gonya da wani mare fas kam da doktoro ayya diol da ba shi ay kam zu voltena da ji so current lok di andro mus kwafsi so da ji nalan diol wa mana da krub zanya kura de ma wanda industry maududo kuro soro fas kam aden gonya kude zanda jana ma de shi ma kala shi rakta kura de ma kantowa doni shi duk sirlar Najeriya shararo awula yaro cinema soku doni wone mare kamna ayawula sudiya sande awala sande ma sande halkalan zairo suro shara aw nabto doni shi shara da allan sakin mashuro nasarana george discretionary force mare nanjo modu akude ita gacci to magana aw doni moduro kuddo ita garkin allan suron don irmu swagono atmandia beji kanto suro fas kam shimaden barista bashir mamun mustafa shimandro ala baras kuro kla papa zo to magana aw doni bayana mare kana yana sore su a fundinaro kurade ma nan diyanero askin yana kasa da gono forest kam ada bono an diyanan diyazan dituro kala maudu bultuna ma aden da je karantu allan forest kam dai kasar za ku diya ma huya nan diro maudu bulin sarar da wurde ne kurade ma nan diro ita ga sinne su su kasar doni engineer doni doctor karkalle ko wanda su habsu an diyanan diya foksuna ma kishan amina da maro doctor karkalle ummal haji gaji medu forest kam da wurde ita ga kuko an diyanan diya sai da ku ne huya kawdo kulewan tsinyo ma salam

0: baina itagse saudoni a zurok nangandi soelan futo a fandoro kruntu kudro tokutokuro ndarasonni jamia yarwaya dalzina nasha zandia itaga suna shau ilmuwe muktar kana abba nasha sangaya done ilmu tilambesha language and linguistic notnama jamia yarwaye kuro adima alabaras kuro awakada zandia itaga kiyena lokti halanza sidiro wallono ma andia tuturo gayo nandies rodlan tamtamza gotaro karantu tuturo andia gayo awadune zandia itaga kiyena madlan nandie drasa gotaro
1: Masha Allah kudro ngoto kutokuro ndarasonne nyadaliz zandia itaga sin kla fraskam shima adelan shi fraskam don yariya timi ad kruntun desoro ai fallandia burhaulin takumin
2: da shi kuma shi nyariya titimi guluma da titimi nyariya nyari awa samu be amana lawa zina lawa zai ti audai sai samma ko dana shima awodo darasurusurun ton dana shima kaiwe suru de mari dai kaiwe surun nyariya embe suru titimi embe
1: Gresoro letie din kuren na soro ada ka yara min beji soro lan dulin za soro au bin duon za soro duwarin za soro au fallan dia ku gulzan yayi bali gulzan saptan kal soro sama nan kal ita ga sai sau done wanda dalam shima da fasin yi kuru fulan jamiso da faida tan yan clan ayi roro min soro letin da kirma yi da lamar shima da
2: a lamar shima da ba da ya gultin ba amma da kure da su tai Dalin rukuru a wangu zamani isu shititimi a nyariya da ganala isu ranzina. Kama da wakanuriya da nyariya titimi a dam kurari nozana. Amaduli soru da ya wanza gari hangal da gudu liyono ya yi. Kwa amison ande kanuriya da soro suman ande soro kenda ande kun balindin. Soro lamar ndien nyari so titimi soru kude ikien. Dalin rukuru mikima ala ama suman amdile jimba. Biasa gulime kam nozuna ma biya tau da ikla nzureishin. Amma da iduli zamane su a wanda gade halle gade allamtin da gade da a wadu talan a wanda gade sai dindar gulluma masalan duwan kala an annabci ba duwan gozan ba dalilin zuri saye le turum za gade ra wallo na zaman isu sai fal
1: kirma ne bayan ga makala sura samanan a finlandia kan me gulcin nan ma ai ruru mi sura let kirma idan a washima da fulan to din na
2: da futu kirma zaman delan titimi sonyari so ar duno a shima biya to sun diyo we sai so liye na shilan liye ce yi radio sa wala so ba liye ne dole ne fa da tamba wanda ga fa da tanna wolo na isa kaske yin amma kur ranye sinyariya titimi a de brin ga ya kuma wanda la fara scrum dandan ningi ya san social media san ai so dai so ron a wurin zaman ga ya ai la san zama so shi ba sai na ka shuru da shi duro le ne yi ke ya dai yi taliye yin dai a fi fasi maka kallo futu bi am am gade sa dina dai amma kolle ya da isu durin dare kire ne sai ya wanzu zaman zai ko zali hada
1: trolle tela din ayran mutan din min na sha in yari da yankal titimi da yankal mana nan giso yin be yin ngana trolle tela
2: hal adam mana da wanga ga trolle din misalo nyari do kuma arba ya kura wurin su kamala shi nar na zona su numa direction ya jin bas ade ma kwa bakara do kare lai hawarun zu fanzu kare le zu furso sarzu le zu kamar ciro ran ya wala su sha su sau a wala su sha su tozu kuma ya da kamar waltu kare ya kamu
1: le shi kamu dun nam glan zilla ra nam liman zilla ra ai fallo
2: be amsa di shiro shakata da kam dun le zu buroman zawangu sarzu on furro zuwa zawa da suriya gojin ba gare kwakin do kam da faiz
1: eh
2: kamur le zu da yim yinga bala malinsu ya kriz godi le zu fatar madu na jonya kara kawun
1: yayi zero a shiru gozi lero
2: zero gozi lero fa surin sai anya tanya dai leyan ya biya jole nan kare har kawun yayi kam da ya ciro kam da karu zaro kam da kuma shanya yin su sai su shafa izina dai dai kamar grazi biya anya da sha tara ta bari ono dai fira nya ka jana dai rafal fira nya ka jashi tiya da faltin do kamar sha nya din tara da lero yo ai kai su rodin dai da kamar da ga nan nan ne lalin zina da nan mu mi dai tungulan jaraptimin ada adin yare falle
1: shi kwadi liman nasa sha cira la ra'ayi
2: a shiruhu lezino ni kuma are ro kalam gonu mari den timandu kamar kata ga yanya ji manna nu mari ko lele nge wo yanya fanyi haka mamar be yam na da firro ga ga leza zuru motela ka jizan kel kel sedin leza fanyi la abu jansan ai so zaman kure yin be kudi yin be
0: Ngila, masha Allah, harami kurentude. Tumangana nende tamtamdoni fraskam nyari ya time ada gonwaro kurentuma, kurma andia kurentabade mawolo no mahta naso kudro daraswan ne toktokuro a show ilmu muktar kana abba na sha sanga yado ne ilmu tilambe sha language and linguistic note na ma dalzu suru jami'a yar wayland zandia ita gasuna kuro adema alabaras kuro andro bayan kada sidna suru lan yarin zido ne kala of shi faida done nya alai na dunin na nya alai gnazna ilan kamme naptade tay da zu faida gana yin gajin sidin nin andro bayan na sidin na kara rami kretunde and the literature gayo lenye flende haja gumsi ada kranya isha first come shimada sana kan indimiro goye kwanyen

0: kena Qur'an di robayan kada ita gasina karakla nyarin zidoni kla faida doni kame na Alaisha gnazna ila naptadu taida zo faida gana ingaji insidinen and robayan na sidina kara harami kretundi daji lokuro sana kan intime rofas kam shumada goye kwanyan tulusturo andia gayo
1: mi ay falsuke kama yari shumada andro jutum sro letiram kininga de kirma Allah
2: wande lirb dimi lirba na kama ndi gananzanan nemne kamu yinga yiga nyanyin ba kwai yinga yiga nyanyin ba gulima da dai dinnimin arba nan zo kwai yinga yiga nyanyin ba gulima da dai dinnimin arba nan zo dinari bi aka hu namzu sai nan nufi abila kabila kaman da hulce zinari har dina cikin nosoro a fima burin ba dinala ngala de be diwi de be halden karabiya
1: dile suro le ciram kan ga ndai din tanas maro ci bulmin de so ila din futuiro darasa gotin kan nyari shimare la
2: biya kam da angal gnal wanda koron zaka rimar yatsu ne
1: kuru
2: kan da guzana kora kalima gade duno za ya gade au karar guzan da ya gade tamun za ya gade
1: asuna kalimar shi ma kanadi ya wurai
2: afison koroda kozuna amma yin korodo kalima ngulama wonjin ba kare kalima guzuna go ngulama wonjin ba tamun kalima talarikin gullema wonjin ba dan zama gade so afison sha kozuna dai wanda yin kala amurumi wanda kala waje dimina kamar da ganan sanan wani dai adibi shi nyari dai kaben zure ta sarratar
1: Kalauji omna kalauji soyi suro letiram kananga de dimbejwa
2: kuma da ya gulzuna wanda kam nya samina woni nyin cidan woni nyin cidan nan wanda kam nyin samin woni mi bi andu sonan sananda karinge kuma jili wujir la sadin kutla waja lorsa la saya ni dikki mbun lenum kusu sabtum awu amrak sana sanan dimin mo nji baya Allah masamma ada diwi diwi di sakarin do karawa kuriyar kam baja nguro nga kam bu sabsai kusoro bladia sodin bi kuma ma da nuwa birni din ko kaman baja roman lerin boloristo da shanka ha yumin buunda wani kala wani na da ina sadu kondan da ida
1: kuma kala wuji omna kuma shi kam gulluma ma adu suro letira me din wani mare wanda ta la nyange amsewa mana zai
2: misal suro me man kam la shiro sula sakana wani gari uci yasa wani amzalama ci yasa na dibi wato awuru waljan sarana namsu no zana nan kazo shi tala maklan da zuwa hafsana a misalo shi kamu kujala nduzuma ndugu ya maashi gari unyaji shi a shi fero talaye a shi mai giya unyaji shi yo dai nduso nan mai kamu so ko ngaso dibi lemanu so kirmai so num shawa so ranya tan da so ya biya na do kakalnya sanduna din lenum nafta din shi mai da kakallo dai kala wujir dimen sai so nyi turkar huzan
1: Allah masha Allah askriya yaro tu mangana sandi kruntun da so da darasa gozen ta naso kala nyare shi ma adelan ta naso bana ga nan ga jin sidin na sha titibulmin da so ilan so done kala wujidimin gullimiya awmla yar sufurshin tu mangana di walla ka ta sande latar zan dro hazan futu don sande darasa gozen ilan
0: ngila masha Allah harami kruntun de tu mangana tamtamza gonwa kuru ade ma surullan darasa kada gotna ilan kala shi tajirwa done kala wuje ilan ala barasu kuro shi shew ilmu ya adi andro bayanna itaga sana kruntu lenye flayin de ya gana yaro amai ada kirnye ishiya nandiro duro wal mana waya kanye nandiro rubtu winsurofus kamdoni nyari ya time allan klewat adi akrasano

Allah sururi

0: fere di miyai ka muso diri larte larte so rute ya kira buri ma dai da goda sai are bana kama za so rofedin
1: ngala she bayan nasir na na shado ne a karma bladia so din awa dilia ta fallandia da tidin kuro birni din yayi fallandia da tidin ngala ala andia kundo marasu da
0: gon bare bro maro waje wuro gon ba
1: ngala zoro askaniya yuro fandam rapto mailan so rofas kam don yari ati mailan ngala harmi krantun da ji boto doni krantman de bulama mustafa ganai allan dararam doni fella botedro keshe tumangana nande tamtamza gonwaro krantu lenye flende doni momi sharipada krnye shafas kam shimada sanyen.

0: gila zauro harami kirintin da so tuma idin na fule inda tamtam zannu bala nan da ya sumon da so gambuwa wanda na da kan gaste gozi inda rason kirinu kilometer fiskus kunu da uwa fellans fm me paraskram da tamtam paraskram da balbal chitubudin noye sanan di broken owl me wa doctor abba alkali gonia zandi inda dina sanan di kindi me nan di radio wa mana da furin me korodi indi a wadon shi doctor abba alkali andiro tawodin za ci na adun yin nonuma wa shi kuma zundu do zaman ne tulsin notuna ma adu buron nonuma wa kuru futuro yin faida teru kaushe bayan da sun da wannan ma wa kuru burun probaida tum ne tawodu shi kuma kai me hoton notuna ma da kuru au shi kai me tindin video la notuna ma da adema ruaso yayi au gari gapsuna da ne kula sunum nonu ma wa shi ma korado indi andiro zamu min do jol wa mana do ande fa ndin shi ma kuri usku fal diolar fal usku fal yo arak kuri au bi kuri lar kuri fal u dio indi kurilar arak dio kabaro dio wa mana de furum gata andi abonum da jibotum kararo wallo na hutu na diro broy furma kana dei buron no numa wa shi kuma zundu da zamanne tursin no tunama hada kuru faida tum ne tawadu do shi kai me hoton no tunama o kai me tindin video da no tunama din kula sunum no numa ro andiro koroda zamu min assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana jin assalamu alaikum adiyol wa manaim de gana mashol mbero wajin nashar zundwa mundwa wo au injin do kruna surunjim hawarter fiedin nairo adiro wajin ama son nay engineer de sombeji kamaro kalarin cira dain alama zire daji injin do kruna surun studio au suro do jum hawar tartedi ay gulgen studio gulja jami kada gana klan la sere dinai kamaro engineer ne so klarin ci dala falla india so sere din da jarami kurun tin de so wonde botu da kolli kamaro bono kamaro ngosha andiro kula sai na kashara daji bodi ono ma nandiro gonye konyen assalamu alaikum assalamu alaikum amin wa alaikum salam
1: Mai sama ne go blabbing.
0: Gila wishe kin shiro paraskaram de kirin numa wa?
1: Kirin ngana ura guli ngin nan de mana.
0: Mm.
1: Ya hawar rito wasa dira waja kan matar zan ya tarza.
0: Kuru. Kuma ni mai ranum awar du tarza na in gawon jira je ya giyo diol waya mana mi musko mi mai ranum tawodu da ta min suna da fani mi ya. Yo yo diol wa mana me kam na ina num ye kuma zundu do zamani warok du dina dubse application ino tuna masor kada beji ranum ye samia kalam lamaro klasinum asunimin
1: engelare kroin
0: sin kala masha Allah te danya nyura screen la loktu ngono mandi al loktu alan boturo mikrunti made sambie so she adi ma lauta assalamu alaikum da klewa da patu klewa alhamdulillah nduma najin
2: Kitu
0: bulinya kelan mana tu? Nah. Wei kerak kitu bulinya
2: lah. Kelan duit? Kelan, mau tu kelan lagi. Paras geram tu kerenim ya? Aduh, ada kelas awak
0: kitu bulinya tu aku. Ada daging nyuruh bayan di dia nuno. Allah nama lok tu di sama di robor aja jin. Daji kam do paras geram tu keren tu nasundu paras geram do rupti ya. Daji orang yang mana mikol ni nuno. Allah nada paras geram tu asunim ya. Andi awal tu bonum nyuruh bayan soda kendoro arami keren tinde so paras kalam dia berontam tam keren minti fiak au sanan di broken awal mi ada boro che zero wallo nama ambal bonum aman assalamu alaikum
2: wa alaikum salam fatan kan
0: nda kliwa
2: nda kliwa
0: nda patu kliwa
2: kliwa selai ba san kan ba ngoro gambore manajin
0: ndu
2: ba ngoro gambore manajin
0: ba wa ngoro gambore ba wa ushe kishero
2: are ba san kan kliwa selai
0: ba wa yandero kudum
2: Paras keram pantena.
0: Nam.
2: Kadang zundu zaman ni.
0: Zundu zaman ni doy hawara tawo dia kulasunum lenum pandu. Tadi.
2: Tadi tawo mara hawar kukun nodo ni hawar faida ba kada surun pomjin.
0: Adi.
2: Faida anzembe au faida ba diembe ama faida no manguo.
0: Adi.
2: So zaman da yana da hawarar tsawarar sur 13 dollar ma au dar da gade ma ku fu mu gurdi kitan asro mu ko men waya mu ko yar sam ma so ma nyiro fule di
0: ade
2: amma da awai kutto ndiro kama mu hudu da kladi ma nan wi ma ari hutu doctor ko dinai de kam so safar tibaro awo mi sallo facebook kit kama suriya gonum gaptoro azal dina
0: ade
2: aw kam la hawar panjin ade hawar nguron do fanjai tau fato radio we bozu bayan giro adal zina dia sakda za sasar da fanzu idan fato radio we ne dari da maro au shi kai kadda kam sai godana tari yo ade zauro gara ka zai sudin
0: ade lauta
2: ta sasar nam au shi ma da kariwa tsalayiro dim tawat kam la yanzu gam jirero tawat kum da manatro wallo ma da maro kala kalle sudin dai zaman da ba kala fur me sana
0: ade lauta
2: ka am so rairo yakin ngana kamar da na musamman na kuma misal lallar ne borno yare kazi do ne zuri ho ba ya diazu sana amma ba san kam karam zuri fo ba ya lan kam so a watar da ku a wala mun gunon au kondugan au ba man au lawa ja danam ka wi yakin na rokam na din dana au kam shiro wa zuna bayan sirin dron yar wa nakata au na lan nakata mana ro azalma
0: ade lauta
2: da ji gonum tarmi abba duno do ne am do an ya kare utuma da yaro duno yarama awar shigi tartin da yake aw shigi ya shi mafai
0: ari lauda
2: yo da izor tuzor to esron kada musamman na wadare da je doctor lazy rollo ne ai wallahi awla editing sa so turuna bai photo kam maru goda gana bai akala da pun kam za akala kam gare gana bai
0: aw gulzuna asron diol waya mana yar ma musko min bai rollo na ma shi zundu zaman ne bai tusi not na ma du sha waya min application in tulamna sarale not na ma samia shi kuma kai mai da photo yin ma gonum gina miya ngo na su nuna ngo kama da gulgin suna nanyo
2: yawa yo share ma dai awar zauro kuttu
0: ngala tai dan yura asiri
2: na yawa dai kana tartin dai ala ne lewa karar da
0: dai look to ngon wanda look to ala mboto ngala da jara mikrin tinde sa pele indemeji tamtam ngawo da jilenye ne ne ro pele indi akrin ya shi na yin botu ndo so da gonye konyen klewan andi akrin sano

0: gila zauro harami kurintu ndeso tumaidin na pule indi tamtam ala nande sumando so agambaro ndarason kurinu inkala mita pisku skunu da uwa pela nzu FM faruskram de tamtam faruskram do bal bal chitubu dine sana de kundime nandi rodi warwa ya mana ifrimena nandi kurintuwe botu ndoso ayitakat kui inkala maudu liyadin kuru da jandi abonu mbotu mkararo olo nama koro ndiri indi da jishinu mazamu mia jamiga di kapsanai so nda faruskram do ruptaro shi nonuma wa awalu Au shirin faida tumawa bronye hawardo tawadza kula sunum diol waya mana melan assalamu alaikum wadza kula sunum diol waya mana melan assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam hasan muhammad datu
0: nda pato kilewa
1: kilewa sala alhamdulillah
0: nam duma najin
1: muhammad bukar manajin mai darin hukuma na mamrela
0: glaw sheku shoro muhammad bukar
1: yawa alewa ce horas kram bulbul kiti bulinya rukurin ya fayana
0: nam
1: mizura ya kwandena
0: ngala mashal arma wata manya nado
1: doctor mana da ta burode kuma tus guduna are ndundu kuma zaman ne mare dawon baro na sa hawar da gire da gire gairo asusiyen gana gano ya ndok ande zold ko kisto zanna
0: ngala mashal arma wa manya ndo
1: amar so burode ma yin shi kuma zan da dare ma zaman ya har ba da man awar ka tuda no zu gire da goyen ba zoro amma ngunu ya yare nim gire da ta wace inda kwa koriyo na lawa lairi ma
0: lawa rizu kiske yano
1: a ko da am no kuma jiri eh ai na foi da ta awar la shibin shibin kukun za angala ma zaba inde ba lamar zaro Maria Matawa gana.
0: Ba gana. Ade lauda. Maria Matawa. Gimandi.
1: zo wannan kuma from duna har dukko. Kame wuzu da ya awo dana shin ka kalgoya. Rasu photo na yan. Shira bike za yin ba. Hawar ruwa da yan shira bike za yin ba. Awla jiri photo to yin ma dan shira bike za yin ba Allah ya fiya.
0: Insha Allah. Ade.
1: Ah, koron bura salagman de bron no ma ro

0: am fɛ kɔrɔma bolo de fɛ ati n bɛ i dɔrɔn nɔngɔn na ma a ye n ta sɔn siyɛw dɔrɔn nɔngɔn ɲɛ ye a ma n yɛrɛ ba dɔ pe sama ko donna.
1: masha allah.
0: kuruzo sema de gayen awa a wari ba do rangam dam ba dina reisi ba bɔrɛ yi sɔmɔ ya kuru a wari de siriya.
1: yo bɔrɛ a dina sɔmɔ bɔrɛ a bɔ kɛlɛ la bɔrɛ bali sa sɔmɔ.
0: aa bɔ sɛli bɛ n ka bɔrɛ fɔli de ba.
1: yo bɔrɛ fɔli dina da sɔmɔ.
0: aa de yo. kame awo jira ka tu ama no zenyi warzo kala sami na du tu kuru sheja ma esoro ro bore ari
1: ari bore bore duna ar ma dar
0: yo ari ro lo no ma dai wango kam de jira no zirin ma rango zol do no tiro ku kyara ma dai kam de a shiri ma angala ma sango de ma jin ma ango kam sire bari ni so nana no zo angal nam kame zangin bara ba walla
1: ari lauta
0: yo ko dai mana inde re de normal kuma wani radiyon da rasu ne a zuwan zuwa ya mana yare da na karin bin an jero tari su sojin da yi
1: abiwa ka zu
0: kuma jiri zuwa da kanu ya kam harkin umi buru isa gotiya fantin ba gotiya fantin ba gotiya fantin ba da injiniya da sabta isa kala da fulashi sari wani ya fi sulani ya yi fulashi shi mara sari na za wani netwoki na bi abin lana wani na ya yi da shahari asu za wani radio ya yi hutu kamfe shi da tsanan hari wadda yamsu ngani ta jero da yi mana zai yi mai fanzu inda na tsan.
1: gila masha Allah kuma ron gwaji ya nya ta musu bada fanzana da ji sanda ya kula sa an zasa da tiri no.
0: iya da yi kasar ga za kiri wanci no.
1: gila masha Allah ta idan yanyi ra asiri da lakto buwar man da lakto alam boturo adi lauta ta wadon yi kirin tuna mai a sunu ma adi cidado injiniya adi cidado yi hawar daurin au faraskaram daurin mita ga tuma yi sandi ma wanda kula sa no zain kuru lawo ta kamaro nya kirinduna za sa da tarino assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana ji da ji hangal lumdu na sha do ka andi solangi nyi diwo wa mana ifurumwa do kuru ade ma botu megana ba patore dio ye botum goza na ma hangal lum na sha gadin nari jami gare da tari su sudin da ji allo ba diwo wa mana me kamduna kam gare ma ba gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam nda fatu kilewa
2: kilewa sire
1: nduma na jin
2: so yin shiga ba la ji kai mai kare fure la
1: shuga ba bu shekin shiro abi andero kudum
2: a kudum an mabo yin nin ke ko ya gaki ba
1: a shuga yo dai abi so andero kude
2: na ida kudu wa de kala fatu kudu
1: ngala masha Allah
2: a ngo a wale jin ngo a wale jin ngo a wale jin kuma Muhammad Bukare buzuna hada zaur auda su mu karyelan kirinzuna a shi kuma tawo jiwon kuma waye zamanin rumanda tawo jiwon waye tokole hawar kuma hawar radio yar manda hawar gade tilam gade da kande man na re jiwon yada man hawar furtu suliya hawar radin leja na dajinde ni hawar kan tama ma furtu kambaya ma azunimin de
1: nam
2: hade yakin nan ma hawar da ka kallo kirni min ma duk kan baya li ya fata hawar da dare ya kirma ga hawar ma jano hero hawar da nan wazo ne min da
1: yalle da so kuma hawar da tawo da aroro mino
2: a hawar tawo da hade rama ne mi
1: fantin da dinar da nya fanjin uyi
2: fata hade ya jina ya fanjin da mara yakin nan manajen fata hawar da hawar danguro fanimiya duwan kirjin bade ngozoro hawar da tawoda kuruyo kuma misal lo kuma nan yare hawar ka be kuto ngulela awlan gulono ayaye hawar gonu le tin gonu le nu narin tawot ko ti kuma zan kwandu ya da kuru dinaro mana
1: ale lauta
2: na yaye da zan yin awoda jiwi madmana yin kuru lokal gama lagare na ga kam da male jin baye narin wayar wallona dalilalan awo sungu menu kam narin dana de cikin kwandu doi nan nu kladin so to wiya do hawarare koi
1: anuma hawar doi tawadu jire de ro
2: acha wai martine yo tro narin ade ro sa surnu bar hawar tarre min wa gawara matanguwar walle min kuru ba san mana indare de yiwol waya mana ya ruma ade anim na jira sa wala so sai ji kasu sai da sana shilan sai an da na ade ne kala kam la la gore kam la rawo ne sai sama la zan ne riwa wode mangara buje ba
1: yo yo dior wa wana a musko eriman sai na tollan kasu sodin
2: ko eriman sai na tudi eri kam so ngai lanin muradin zama ba a wana chan zara happy na so kasu zala ngai jo ela so jo sodin niya sai zama zala za zan ne so a wana so lan tin man murar zama kan bai awa kaman da nyamar jiri nyama ziya bai da tuno nan karmar nyama zin
1: ale
2: amma je ka ande kam la zurne kala kam la ila gone kam la argana ne kala da bai la gone adam man argana ne sigi in jiwon duwa mana ide fai da zo aha annan karon gular yake nyo awala ya donya ma sana da riwa nyama da yadu bu yau
1: gila tai da ya yuru askrira da wi lakto ngoro man da lakto alam botro ade ma lauta krintu man da sanbe so shuga bai futu bayanda sin nai dai doctor mai bayanda sin na diol wai mana ya musko mi adman hawarado shi kuma zundu zaman ne din kula sinum tawadin za kai me da kurade ma kai me tindi foto da sama asuni min sina ide kurade ma shi kurun tindi ade awodo nana zugna ma daji shilan faida ta mino walle allo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: ba san dar zan
1: da fato kliwa
3: ya sulai uma aisha idris alaikum arin mana
1: aisha idris
3: a de nan da lirim ji sama gambuwa ku da
1: to kila masha Allah aisha idris abiso atinya lirim ji
3: san
1: tura mazo mara biya wasan din
3: san din ngu suro wa yalan sari ngwa yo faida ma sauduna a de mana samma mana gana ausari mar ka kalge kam num da nya ko dana nam kura sare ma zorni min kusa ra aula go ta gana ta salar kam gare la aula biya ausan din san din karasa
1: a ngo da ji suro faras karam de din doctor yandere bayanda sin na shi diol wa mana musko meriman zundo ambe zaman ne nye sira clarin samia hawarro kaimeu kaimetu ninno anda so ya tawod za kuru jiren za da ran nye suro dirwa mana min asuni min aw cinte riba karango moy suna
3: ngala ala su tamar sirin du so abia
1: amin ya rabbal alamin ngala masha Allah te danya yura askrina loktu ngbonu mandia loktu allah mboturo harami krintu ndeso allah ndere da jiram faraskram de chamtama faraskram do bamda ndire daga kunawo kurwari ma kusoto ndi zandia dina doctor abba alkali goni malum maranta jamia yarwa pella nzudo talame english la notina malu kurwari ma shima shawari ma tanase commissioner do hawara nzuli fo fate uzina masha talam nasarala ma commissioner of information and internet security kre bornoi kuru da jare makarantu inda zaka da gabsuna so fara skaram da doyin zundu zaman ne lan ne futu faida tum au hawara da kula sanin tawadin za fandoye sha talam nasarailan ma fat checking tools kawo fat checking tools shi kuma zundu zaman ne relating do doctor abba alkaligone andero shi abio do hawarde tawadin za kula sudo de andero sudo da jina sha do zundu do le na zundu da lauta tawadin beji zaman ne diol waya mana mi ana manye aiso kumaro asuni mi su andero bayan su asinna kuru tumai dinna su mo karu yela kurnu aro kuru wukla ina andero faras karam da dawar ngei daga kanaro wa nandia sei laptop ya.

0: Kila zoro krentuso paraskram taman karya kasu ya krenu ya karau. Daji putu bron panua ede nandiro taman awa palandia ya gulu kena tenasmaro kunguna gadi ede diowe. Daji kerma nandiro taman doi kemashi kendau au biya gaz doi weda tien. So kendau fetri ya kuntian no nandiro gulu yen. Shi kuma kinda fetri yadu nasha kaso bula yarwa sodun sha du fallin yer yakin fiun soro tiladin du fallin yer yakin fiun so kuru ade ma shi kinda odoi gase de du fallin yer larin soro tiladin du fallin yer larin so ade ma gas shi gas doi bridete sha LPG lan notna shi keji lanshat ladin mar krau keji fallo so sha du fallin yer tulurin fiuno teladin du fallin yer tulurin fiuno kuru adema keji yaka duun yer indin fiun shi keji uwade du uskun yer tulurin fiuno sha teladin kuru adema keji arakade du mion yer uwa du mio yer uwar shataladin ade ma keji men indin na ye du men indin yer larin no shataladin du men indin yer larin kuru keji men luko una beji du findin arakenin yer indin fiun du findin arakenin yer indin fiun si keji fiwa de du fisko tuluri yer uwa du fisko tuluri yer uwa kentu so daji diol manaye from gata wato do borongul muna ye de ranu adiro taman awa fallandiya ya andiro gulsawi taman kariya kumbuye kal kariya do muhim fayda ten kun balin ne kal andiro no gulluwi diwal ndiye telefon ne furum gata shima sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur awbin sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak diyaw mukam lagana salamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da watu kulewa.
1: Na Suleiman da watu kulewa
0: Suleiman. Sulai alhamdulillah.
1: Ngala Umar Habib Gora Gambore
0: wa jira karabu. Umar Habib taman kariya kasuye.
1: Taman kariya kasu ya Allah da kake su.
0: Amin ya Rabbi Umar.
1: Ya tarare shi ga nan suke su da na. Na tarare ga filin su kwa NFC bi shi dufal yar indinera uwa. Amma fata kandawa mbiya sau a banare min da furzinari birin da wuta yin mashafa da shirin dufallin yar indinera mewa
0: yawa
1: amma kwaya black market don ci kwanta yare na alare dufallin yar run lita fadi na alare dufallin yar diyo ne yaron yaron sanji mai saladin
0: ngala
1: a yau kuma kamar shur da yare shi a naira dufira ka tuluri
0: shur dufira ka tuluri budu bu 50 awadu
1: 50 kg de
0: ade
1: do fira ka tuluri a yau kurman shi fulawan da yare ne ra do fiu gam amma gana kam gucin ma yar ndiya surorin kwaldan shiro
0: ngala
1: a yau kurman kasun da bidi mai ra iskiya kasun da bidi mai ala bara sa ka biniya ka muradin fallan da enemy pandemic a shi na shado ne ga goron da ya san ga minti biskin da ya so wujin riyare shi kuma da biskin kwali gana ma da shi ya kai suru a wani min ma da na yara du indi kwali gana da a kali gana shiro gana dollo da na yara du indi ne yar yakin biskin shi carpet bay shi kuma 7 to 7 ne bay sama sai da na yara du indi ne yar yakin yau mintin da yare kamar mintin ga isroro ngru u fizana mare shinera dubalin yar un amma ga ngru isroro mi fizana mare na yara tubiya ka kuru mintin ga nazoro a kijimbe shinera sai mi indin isroro ngru ro fi a isroro kwale ro fi ata shinera dumien yakin ayo kuru a cingam da yare kamar cingam shi a shiro a bomb sen be suron ngai bolle de tokor tokor are fanzere
0: time bomb rai
1: yawa time bomb are de ma time bomb a fanzere buro na yar la rota mangana gana niske sare kuma yar tulurin shi shi yo kur goron da yar kuma shi kakkada are sanan di ya kuma sare na shi kakkada kurama are alama fi ge ganan zai goro biya yar dew karanka are shine ra dofia prosaladin a yo kuruda shi kurusin sujan be alama biya yar ndi karanka yare shine a naira du menya kanyar uwar saladin ya da kuro shi sujan be shi goroma biya miyaro awla gana ba aw miya uwa yare shi naira du la rosaladin awa shin gai a shi kuma kuma gulcin shi kuma da nashalan miya da shi ma kuma dai salan kuru miya uwa ya kala din ishin ya da kuru kasan da gambarar langa kamar shi a ngajin da yare shi shagola saladin morolo no ma shi ngaji do ne kuma nya ta in kalkulu yan kal sai kadallo sakin gai tusana ma har ne rayar tulur fiun amma kamawa do ne be in gai jiri a nyaza gai bayar awalan darolan saladin ma har kan zarga na har zida zai sai da yar arakin fiun ya rasha saladin
0: ngila
1: kuru gari kuru shun yamin ma har shi naira buron yar uwa shakariya ma kuma shakariyar arakin rosha saladin
0: ngila
1: ngila ta man kariya ka sai Allah andara kaske zakar
0: amin amin ngila wushe kasa dro Umar Habib andara ta man au kada yi gulzuna da yidiyon da kata kam gade rasu gawo andiro tamun a gade guljin salamu alaikum wa alaikum salam dugawo dugawo bangai nya fantin ba di angularo nya fantin ba loktu pandemia walti ne boni assalamu alaikum hello assalamu alaikum ngila diwonde kata diwonde indi so ranu gade gade bonoi da so yayi au ga na ma da assalamu alaikum assalamu alaikum da tukliya Lasley. Alhamdulillah. Numa na jin. Diola waltum yazum yeje waltune bo ne gima. Nya ngalar fantin bade. Lady ya lay ya telembe lay MTN mbe. Daji imlan shola ro waljin falde. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Alaikum.
0: Da dukliya. Ilyas le. Barka Abdullahi.
2: Amma ta zai mana
3: yi. Darasan.
0: Na'am du. Abor ne dawal num du kaziya. Daji waltum boni min au laidu fallum. Bori min laya indi yena din shima sifur usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw arak sifur abi sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar arak diyaw assalamu alaikum hello assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da wa tukliya kliya sile
2: barka bagu da su sai mari ko kale mana
0: ngila bagu da su taman kariya ka soye adai
2: taman kariya ka soye
0: adai
2: adai kariya ga suna sama so Umar Abi mai gudura
0: adai kada gulzuna
2: a wala dai na safra ne yako dan da kuma da kal kallori bulma tawa mari duniyar arakin
0: duniyar arakin ko sara ta sadu
2: ya kadaide
0: ya kadaide a duniyar arakin shawa mari
2: kada o ba kawa mara film film adura wala na du fallin yeri na dan yeri su na kuma zai
0: adai
2: yo ngaji do kuma musare ma duk kata do ni ata kawa bul pokarin galin gala shi sai ka kare farak mari na ira yeri su kulu ro sai sai ngaji da ka kafa amma shi do ne kuma su sun ya mari na ira yeri ara kuro shi dingal zai
0: yo wa
2: da ni politiki ni kuma fitin sauti ma hari ya kada yin jirka su ga bore da riya da cikin da sartanga zai mara naira dun yan din din sai tale ne kuma na ta dan kari kan ri so da kuma har jana da jana fituna
0: jana fituna
2: tuwal tuwal gana ma ri ma
0: sai
2: sauti ma shi ma naira tu singil lo ko tinu
0: ta na sarare nda shi jana su kana she
2: na sarare shi dun shi tuma le gina shi na sarare shi ya dai din shi kurzo kabura kata sai ni ya
0: shi shi ga yin jifa nja zubcin ya
2: aha dai shi kamar ji kure ho ya kamar ji to fa na zura dan fara ji shi kamar ji kurin gare
0: yo gara wala no
2: ogo so wala so ala yi ga ya kanje kanje lo wajin da ma kamar ne ya ra ko kun kun ban ga ya ra ma ya biya ta yi dingiri ya dingiri ba da gare gare
0: gare ba gudu so
2: yo dan kari kuma shi kura ma kan rido ne bu kura kalan zawa ma har
0: mmm
2: ni tu tu kamar ba shi ba ko farzi ne na buran na ira du hindi hindi na wala na ko dai
0: mmm
2: da oke ala da kan ba yuzu
0: gila
2: ai ma wado tsaman da Allah ta jira no yana
0: gila zauro ba gudu so wushe wushe kasa dura wushe awo andiro tamanna adu kudoro kirma do lay indidi ma shawar ga ba gudu sai ya shi Umar Habibe da assalamu alaikum
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam dugawo
4: ngala Umar Habibe kura da more da ma
0: ngala
4: tamanna ji
0: na'am taman
4: ji
0: ji ji aroba era ji awe
4: ji moymoya ji moymoya fus dama
0: yo fus moymoya ndao kuru na na shayin
4: fus moymoya a tangoro de gambo yana
0: ah
4: ki kamaro ji moymoya kama galan nyaudiyeri garan kwa jigenare
0: ah
4: ki anara yer tulur ta talajin
0: yer tulur
4: ah de kono ta talan era ki yela
0: surong awo jarkal miyodiyeri ah
4: wallo ta mera shura ta salajin
0: dire
4: ah buron na ganan nuske ado awa samma ko samboto buron da yar arater wo masamindo amma ko kuma na bare ro ba bala lara le bana ya kondor ma gana ci
0: da jiwo ma dinga na ade ade ngala tamar aye gade guru ngala zoro
4: ah biya sai inji ma biya cliente
0: ngala zoro ushe kasaduro Umar Habib Umar Habib ya lay ba gudu sai ya da sai da wok sanan lay zar gilewa go kam gade assalamu alaikum
5: mare da
0: nda tigilewa
5: gilewa kada
0: ndugau
5: ma abba bla jakana
0: ngala abba
5: tamun kare ya kasu ya
0: ade nya fantin jakana na ai
5: jakana bika ngalo goran jare
0: ah
5: shiwala rawa zakka shakare jiri pidiyo wasu nama
0: aa
5: yufu ya kusa fi indiso
0: aa
5: kwa shira kwa video yakuba so ada shirin era dufi ro shara
0: aa
5: arma arma wadan taringa da
0: ngala zoro abba taman galoye andiro suduna ushe kasaduro nasha bulaja kanalan assalamu alaikum ayya diwal nam kamzina waltine bone pandemia assalamu alaikum Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum.
6: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Dawa tikliya.
6: Dawa tikliya.
0: Kliya sile.
6: Barka wa kawa.
0: Alhamdulillah, ndugao.
6: Tamun kariya kasu ye.
0: Are, tamun kariya kasu ye, ndugao.
6: Ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala,
0: ala, ala,
6: ala, ala, ala, ala,
0: ala, ala, ala, ala,
6: ala bula man daraji man
0: ngala tamun ayi gulsamin lotu ala
6: ah tamun kara ka sai ala daraji ke
0: amin amin amin amin
6: rungo rungo rungo ne ka dai fa ngaji mazare ngaji mazare ga suka ta yar nara yar arak
0: yar arak na shayin
6: suka ta yar nara yar tilu
0: ah
6: ah dai
0: kasu na son kasulan gin shago nguroelan
6: ai kasulan kasulan kai ko
0: jire
6: ari
0: ngala
6: ma yu kuna maginara dunyaro maginara dunyaro
0: dunyaro ledan zire
6: ah ledan zire sai na tiyar na
0: je
6: ari
0: ngala ushe kasa duro bula ma malum andiro taman rungoi ya kurman taman magi ya andiro gudzo ngala zoro assalamu alaikum wa alaikum salam da tikliya kliya sale alhamdulillah indwa mananye
7: barka ma danji
0: ji alhamdulillah madiba
7: barka ma shaibu mamuri
0: shaibu ngro mamuri bula mamuri
7: ah don
2: kariya kasuwa
0: ada ta man kariya kasuwa
2: ake aram ne ma murila sa kare ne ra yarde amma na zani yo min ma ne ra yaro na kuloma yarde yo
0: yarde yo
2: ah ngalo ki ne sa kare ngala ta matra ne ra du halil yar din san ta fi yar ya san ta yar ne shi wato da talare
0: ah
2: wani ya jiri wani injin ne ya nare
0: ah
2: kare da alama mura era dun yar tulurin so yar usan so ya sai dun yar sale bullon dala jiri manda yar
0: ah
2: du jiri ya ta yar de wa amma sai dun ji era ne a sai yar ga san dan lai
0: ah
2: wallahi nono galo bul oho
0: ah
2: ne sakare ne era dun din nan so nan dun san dan lai dai kam dan zan ci lo yar yi din so
0: ah
2: au yari a cikin yare shi ya saka da zai da arma hau kuma haru ne yin nashi
0: jirin gila man shaibu adisan ma na sha mamurilan gila zoro wushe wushe kasa duro zoro askar jana da jikirin tusu da jinan duro fulai da na yi ke da yin gawo fulai da kirnuwa yankuru duk ya kunye

0: gila zoro karantu so tama imbe tamtam playari e konwa karantu so paraskram taman kariya kasuye na duro ishin nakara na duro jamande fallandiya e andiro taman awa gade gade ulzona da yango kamla diwa limbe salamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: dawa tukilewa alhamdulillah taman aye kudum taman kariya kasuye salamu alaikum
1: wa
0: alaikum salam kam
1: gona
0: anya
1: pantin
0: doy
1: taman
0: aye kuma
1: taman da wasa da yi da wasar
0: yo me luka tuluri na wala no
1: tori me uti de kindi tuluri wala no
0: dam
1: kapu de areta karangar le no
0: ah ade
1: kuma puron kura ma de tu kindi tuluri to to ni se kuma de tu de uma so awala so kala seminar le no je
0: ah
1: ah ade ma awlo so de dai se awa bilan da to dai kuru dai ban kala ona bilin da mai suwa
0: ah
1: yana ala ma kutar wala no je
0: jire
1: kuru
0: ita tama ade arma bas kudum
1: ah le mun nasara inde ji le mun nasara ji ka unde yar kamdana re kero
0: ah
1: ya koriyan zungala ari robai da galani dai kuma ndir sa dadin wala duro sa dadin
0: jire
1: ni ka da dai sai diro kullu so sala na ra tiu tiu elan chona
0: ah
1: ah yo ga na ragro ko lo na
0: mm
1: ji yo sa samai yau yaro won ya ya kin yaro won yene fara da yayi nan mungalo wazan kara
0: ah
1: ah ya an kare makama ta manzo
0: ngala zoro
1: ngala ala hijira
0: amin amin amin ya rabbi daji lokto da zoro le zina da yasa ku daji kirtu so taman kariya kaso irin nalan kasar yin daji paraskram go kamar assalamu alaikum kam fallar goya assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ndu marajin kliya aslay
1: barka ma
0: ndu amananyen
1: wa burbama
0: ngala abor tama aye gullum kasar ne
1: tama shinkafai
0: tama shinkafai
1: a duniyan ne no lono
0: mian mion da so mari kurun daralan
1: bukura duniyan ne on
0: bukura kura chodura 50 kg
1: now
0: bukura chodrat 50 kg
1: ah bukura kore amare
0: ah dumyan mi onno wolo no
1: ah
0: ngala abor
1: ngala
0: wushe kaso duro abor dai kirintu so ah paraskram taman kariya kaso yedina landaji kasar nyina sha daji sai kuru lokto fuel nandiro kudiya

I want to put up. We are my kids,

lorsa angwa mano ye baradne ashe kuzar kuzalalle tuma angwa lorsa sendelan gorum delan kuzar kuzalalle tuma angwa lorsa gongi agna giya kuma mai ramaya kiya angwa lorsa mano ye baradne kori kalangi wallarame bokor kolo darajaram hanne Shetima barkole ma manoye shetima bakoye bungi agna giya Maina rambe ma angolor samana e barane Tilo mana tilolonga angolor sa bungi agna giya Sarasar kriye keri moye angolor samanoye barane Angonyi kwalor kleya kiye ya angosendela gorum delane Ne kata bara

beriman, beriman ini.

Kilo ngabun.

I want to put up. We are my children.

Dinara ndangalagana nada ashekam wanza.